0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilog ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranad ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na nanginom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Ay, unsaan man ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads!

0: Kol-kol, mangutan na ang dago ba? Kasi may mong pangutan na butyok. Nakay kwarta, kol. Wala, ano yung tagaan? Kunin mo? Aw, oh, parehas na, kol. May pa ang kwarta, kol. Kamay tao. Pero ang tao, wag yung kwarta.
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon nila buyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, naugan naman po.
6: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
6: Sa gigamitin mong haplas.
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyute ni maoy!
2: Joy FM! 105.7 Enjoy sa morning!

0: out of 5.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Amita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
2: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: 105.7 and

0: out of 5.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Apro bado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy nipotos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tissue. Matunaw kini og mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Cup Soul, nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrot lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. The best of me.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man ko akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Joy 105.7 Enjoy.

0: ninyo istorya nga wala naman may mahimo. Istorya na ninyo ha, huna-huna rin na.
1: Kung saan ipatay ko na sa iya?
0: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingala na ninyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuhan ni Trey, pag-condition ni sa lawas, pre. Aray, siyang, saan na ninyo tingin ako ganado, pre, tingin ni Trey, kay mo na ako usahay magamit kay Ladina ka nang maglalis, usahin kabalo ba yata sa itong misis na usahin matingala naman naman siguro ipalabi ni tawaran niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara ay kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
2: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
2: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
5: Ay, unsaon man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered, medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka manghaplas po?
2: Juan, nagsahay, bunta, gusahay, ito hapon.
3: Kung sa gigamit yung manghaplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ikaw na!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gallon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nga wag pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: 105.7 Enjoy!

0: Ang gusto na ko sa ko ang sekretary. Kanang alisto. Dili absent-minded. Tanawa. Napaulawan ko sa ato ang meeting. Tungod di mo.
1: Sorry, sir. Nakalimot di ay kong sira sa imuhang zipper.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingala na ninyo, ito naman, kung nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition sa lawa. Was pre, ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kaya ka pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
9: sa panahon karon daghan ang mga pagkaon nga lami apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon maniguro ta human kaon magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, o iCloud, unlock, reformat, reprogram, o download sa music, games, o apps. Dili mo charge, no signal, o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, o at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Purok Rose, Poblacion, Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang mako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at kurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Murobina mo ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, polio ko.
4: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Saan man ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Purok Rose, Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200752 or 0909 0998-1998-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: 105.7

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
3: Kakyute ni maoy!
0: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
4: Unto na joy!

0: Nay, nay, ingon gud sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa nay? Enya, ambot intawon na. Wapod ko nakahibalo na. Kay blan out manggutong higayon na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon nila buyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa bulsa, gusay, ito hapon.
6: Sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Na ano pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cross, Poblacion, Caraga, ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, Accessories and Download Summer Promo.

0: 105.7
1: Ang Olifera o Kalamungay napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system og dunay katakos aron suklan ang daghan nga mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin nga mga balatian aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar og Olifera C Herbal Capsule 3 times a day, easy food supplement. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang ilog ng manok.
4: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na nag-sasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ka-cute ni Maoy! Joy
7: FM! Ay, unsaan man ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
1: Unto the joy.

0: 105.7. Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Ulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po triathlon yung mag-iinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Nawag pa.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang mga anak ko.
1: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Every occasion,

0: Hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caragat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bang sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion Caraga, ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI og atbang sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download summer promo.
2: Udto na Joy.

0: class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doon nga ba ito ka S ang success? Ambot ni mo ba hinaadyo ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI

0: Niinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingnan ko na ya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunan kita sa kamot na to.
1: Unsa ka yung bumi mo ato?
3: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
1: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ko sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
6: Duwa ka pad lang yan.
5: Duwa ka pad, wala na lahing kay wa may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Ay, unsaon mo ni uy?
10: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
9: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
10: Ah, mao ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
10: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
10: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
9: Di Pads? Katapan ba di sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
10: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
11: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing. begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
13: Unto the joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dahap lang siya mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahap lang. Ako mama, ang hangtod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Joy Ang kwento ng buhay mo.
6: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
6: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
6: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
6: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
6: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitir. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klaseng balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahangla nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing nga chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulo matag adlaw nimo init maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa selula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium, usa ka klase sa antibodies, enzymes, ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka kapsul sa yaki kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Human ni ana, matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Ann Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, pagbato ko narinig ko yung Yaki Capsule. Then nag-try ako sa isa kapad. Nag-inom na po ko 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karon maintain. Kaloy sa Diyos na ano, wala na, hindi na nagbalik.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, magginagamit sa buntag o gabi eh. Ang ginaino, Yaki Capsule. Ang Yaki Oil Pod. Ako pag gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid. Then pag gabi eh. Dami man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule. Kaya wala mi pa matiyan sa mula,

Mayong hapon na kanatong tanan, mga ka-joiners. Welcome sa atong tulumanong Dear Mommy Joy. Wala karon na si Mommy Joy tungod sa mga importante mga butang nga ginaasikaso. Si kaubang Pumilo Joy, ado na po yung mga personal nga mga ginaasikaso. Ang inyong Kuya Loy, ang inyong nga makauban karong hapuna para ato ang hatagan og higayon ang mga padala ninyong mga suwat. Mag-uban kita hanggang alas 3 sa karong hapuna, adlaw nga Lunes, adlaw nga sweldo sa mga duna pa'y sweldohonon, pero ang uban diha maka-English gayod, maka-in-English overdraft tungod na sa krisis nga na sinati. But anyway, kung sa manay mong ginabuhat diya karon, kami nag-imbita ka ninyo nga ubanay sa tong tulumanong Dear Mommy Joy. May hapon na diha sa Caraga, Davao Oriental. May hapon dira sa probinsya sa Cotabato. Sa Bukidnon, ingon man sa Maguindanao. May hapon sa Sultan Kudarat, South Cotabato, nga naglanog-lanog ang atuang sibyahanan ug usab sa Pangil Bay. Sa Misami sa Occidental, may hapon na ka ninyong tanan. Kami nagapanghinaot nga ubanan na sa atong tulumanong Dear Mommy Joy.

naka-live na usab kita dito no sa tuang 87.7 Joy FM Pangal Bay. Tagang salamat ta L. Og usab maing hapon diya sa Lanao del Sur ingon man sa Lanao del Norte. Sa mga naabot na tuang sibyahanan, kumusta man ang atong hapon diya? Sa probinsya sa Cotabato, especially sa Kidapawan, kilom-kilom ang atong panahon. Mo landong, mo init, lami kay ka tulog. Oo, pero sa mga nagatrabaho, dili pwedeng matulog kay si Santi kita ni Anna, no? Anyway. Oo, so bago kita mo padayon ani ang unang kanta nga mong idalit kaninyo, gikan kang Ray Valera.

Alauna 12 ang atong oras sa dirigyapon sa tulumanong nga Dear Mommy Joy. Abli karon ang atuang text line 0962-854-8443. Diha ipadala ang inyong mensahe, mga greetings o ang inyong mga reactions or inyong advices sa tuang pagbasahon nga padalang liham kasaysayan. Adunay padalang liham kasaysayan nga gusto niya nga ipangayo o gatuang kining advices, no? Kini padala sa usa ka inahan. May kalambigitan kuno sa iyahang ex. Uy, unsa kaning ex niya. Nga kung asa gusto niya nga ipangayo og tambag kay hangtod karon iyahang gimahay ang iyahang kaugalingon nga sanitabo sa iyahang kinabuhi tungod sa iyahang ex.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alauna 22 na higala, ka-joiners ang ato ang oras. Kamo nagapaminaw sa gihapon sa ato ang tulumanong Dear Mommy Joy sa mga sibihanan sa 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental o 87.7 Joy FM sa Panguil Bay, Misamis Occidental. Ania na nga padala nga liham kasaysayan, padala sa ato ang letter sender nga nagpaila sa pangalang si Gail.

Dear Mommy Joy, una sa tanan mayang hapon kanimo og sa tanang mga tigpaminaw sa imong programa nga Dear Mommy Joy. Tawag lamang ako sa pangalang Gail. 40 years old na og taga Sultanaga, Dimapuro sa Lanao del Norte. Mommy Joy, kanunay ako nagpaminaw sa imong programang Dear Mommy Joy matag hapon. Kusugman ang inyuhang sibyahanan diri sa MUA, ang 87.7 Joy FM. Nagpadala ko o gako ang kasaysayan kay gusto na ko makapangayog tambag sa akong giatubang nga suliran hangtod sa kasamtangan. Dugay na nako kining gidala-dala, Mami Joy. Kay tungod ginamahayan ko sa ako ang gidikanan. Mahitungod ko ni sa ako ang ex-boyfriend. Kaniadtong estudyante pa ako, Mami Joy. Gimahayan usab nako ang akong kaugalingon nga nung napadulong ko sa lalaki. Nga akong gipuling adto kaniya, Mami Joy. Pagkahuman akong eskwela sa college, dugay-dugay po mi wala magkita sa ako ang unang boyfriend, Mami Joy. Nga ako ra usab kay schoolmate. Akong kainumduman nga katong estudyante pa kami. Siya ang una na kong nahimong boyfriend. Ug ingon niya, ako usab ang iyang first love. Sa nilabay nga panahon na Mami Joy, lami ang amuang relasyon. Kanunay, enjoy kami. Siya ang ako ang inspirasyon sa ako ang pagtuon. Apan sa dihang nahuman nami og pag-eskwela, human ang amuang sobra po duha katuig nga relasyon, Mami. Nagkabulag kami tungod kay niuli ko sa amuang lugar. Samtang siya nagpabilin dito sa ilaha, Mami Joy, sa Iligan City. Samtang anaa ako sa amuan nagpuyo, di rin ako nailhan ang akong bana. Giligawan ako sa akong bana kani adto, Mami Joy. Og sa laktod nga pagkasulti, wala kami nagkabulag sa ako ang first love. Kay tungod kulit man kayo ang nahimun akong bana. Dunay usa ka higayon nga wa nako damhanga ang akong kanhing uyab ni adto sa amua. Nag-abot sila sa akuang uyab kani adto nga ako nang nahimong bana. Katong panahon na, Mami Joy, guilty ako, wa ko kasabot kung unsay akong dapat nga buhaton. Naglibog ako kung kinsa kanila ang ako ang atubangon. Tungod kay wa man ako matubang ang akong ex-boyfriend, ang akong ginikanan mao'y iyahang nakaistorya. Tungod kay
kasaputan man ang ex-boyfriend ako. Siya gayod unta ang buot ng mga pangasawa nako sa akong mga ginikanan. Apan tungod kay kanunay may magkita sa ako ang nahimong bana, na-feel po nako ang iyang gugma kanako. Mautong mas gipili nako siya og niabot ang panahon nga nagpakasal gayod kami. Wala ko nasayod, Mami Joy, nga ang ako ang ex-boyfriend. Padayon dahil ilahang komunikasyon sa akong ginikanan. Nagapangumusta ka na ako kung kumusta na daw ko. Og tungod ni Adto, ang akong mga ginikanan, siya gayod ang gusto nga mamahimon akong bana. Apan tungod kay duna na'y nahitabo ka namo sa kuang boyfriend, napugos akong ninyo kaniya o ang among kaminyoon nagbunga og tulo ka mga anak. Sa paglabay sa panahon, Mami Joy, daghang kasakit og kapait ang akong gibati sa naagian sa kuang bana. Tungod kay bisyoso kini. Kasagaran gani namong hinungdan na pag-away na mas ginapriority pa niya ang iyahang mga barkada kaysa sa amua nga iyahang pamilya. Og dito na-realize na ako, Mami Joy, nga tingalig nagabaan ako. Tingalig na karma ako tungod kay akong gikambihan ang lalaking nagmahal ka nako. Ug tumod ni adto, naningkamot usab ako nga makaistorya siya para makapangayo akong pasaylo sa dati nakong boyfriend. Nagpadala akong mensahe sa iya sa Facebook, sa Messenger, pero wala ko niya gitubag. Iyaha lang giignore ako mga mensahe. Mauto, Mami Joy, nagtuo ako nga tungod lang siguro sa iyang kasuko sa kuwa maong naitabo tong panahon ng awa siya mutubag. Usa ka adlaw ni Ana, wana ko damha nga ni-reply siya sa kuwa. Ug dito, nagka-istorya kami. Ug naglaruhay, Mami Joy. Akong giangkon sa iyahang ako ang mga sayop. Og nangayo kong pasaylo ngadto kaniya. Sa dihang nakita na ko siya, Mami Joy, wa ko kasabot sa ako ang gibati. Kaya ang tinuod doon na pagyapong ko ay feeling ngadto kaniya. Apan ang dati na akong boyfriend, doon na nasabihang kaugalingong pamilya. Ningon siya kanako, Mami Joy, nga nahigugma daw gyapon siya kanako apan lahi na nga gugma ang iyahang paglantaw. Tungod kay aduna na sa'y pamilya o ako nahimo na lamang parte sa iyahang kagahapon. Mami Joy, hangtod karon ako gyapon siyang gihandom. Tungod kay akong nahimong bana, irresponsable man. Mao nang kanunay, dunay panahon nga nagamahay gayod ako sa akong nahimong maling desisyon. Ug tungod sa panginahanglanon sa akong pamilya, kay dili man ma-provide sa ako ang bana, Mami Joy, napugos akong pag-abroad. Nagtrabaho ko isip OFW. Nagpalayo na lang ako sa amuang lugar. Kay tungod kinahanglan sa akong pamilya nga ma-provide nako ang ilang mga panginahanglanon. Mami Joy, hangtod karon akong ginamahaya ng akong kaugalingon.
akong kanunay gihuna-huna nga nagabaan gayud ako sa iya. Mao nang nakasinati ako karon og grabing kalisod. Samtang anaa ako sa abroad, Mami Joy, ang akong mga anak nagapadala sa ako og mensahe na makapahiubos gayod kaayo tungod kay kanunay daw nagahubog ang ilang amahan o gipasagdan lamang sila. Munang nag-decide ako, Mami, nga wa na ko nagapadalag kwarta sa akong bana ug ako na lang gipadala ang kwarta sa akong ugangan. Kaya ako mga anak, ako mga ugangan man ang nagbuhi kanila. Og niabot yun ang higayon, Mami Joy, nga wa na ko kaagwanta sa iyang batasan. Nagbulag gayud kami sa ako ang bana, Mami. Ang akong mga anak ang naagyapon sa akong mga ugangan. Mami, nagpadala ako og liham para matambagan ko nimo kung sa akong dapat nga buhaton. Tungod kay hantud karon ako gyapong gihando mga akong ex-boyfriend. Og akong ginamahayan akong kaugalingon sa akong mali nga desisyon. Kung sabay dapat buhaton ako, Mami.

kung sabay angayan akong himuon. Nadili naman ako mabalik ang kagahapon. Hinaot ngayon akong tambagan, Mami Joyce, ako ang kasamtangang suliran. Dari na lamang kutob ang ako ang liham kasaysayan. Nagapasalamat o nagaasa nga padalhan o imuhang advice, Gail.

Moto Higala ang moto ang padalang liham kasaysayan sa ato ang listener nga si Gail taga SND Sultan Naga Dimapuro diha sa Lanao del del Norte. Maing hapon na Gail, salamat sa iyo mo imuhang gipadalang liham kasaysayan. Higala, unsa ba inyo hang ikasulti sa ato ang letter sender? Abli ang atong text line 0962-85-48443 para sa inyohang mensahe. Bago niya na, aniya ang kanta atong ialay para sa tuang letter sender.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga nating mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
3: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
4: Dako ang natabang Sayak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
5: Ay, sige mo po palipong-lipong ay kanahay blood pag gusto ko na. Pamino mo po sa radyo nga may doon ang yag, igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa kuskaon, mawala na lipong-lipong.
4: Yan na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Dili na maglisod og pagawa sa hugaw og himsog na ang 4 anyos nga panganay nga anak ni Leafy Durimon taga nasunggan La Libertad Negros Oriental tungod iyang gipatumar sa Kidiaki Vitamins.
7: Kanang pagkakasumana gani sa dili sa pagawa sa hugaw, subala ka na sud niya. Magsigiyo mi og balik-balik sa hospital na. Mo man akong mama ko ya nga. Ay namo og ko nang Kidiaki. Suka na kainom kay wala gingid sa natong sipit.
6: Yan ang Kidiaki Vitamins, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

Alauna 44 na ang atuang oras diri gyapon sa tulumanong Dear Mommy Joy. Ako inyong kauban karong hapuna ang inyong Kuya Loy. Basin natin nga alam mo nga nung wala si Mommy Joy, adun na lang mga importante mga butang nga ginaasikaso, ingon mo nusaba si Pumilo Joy. Kaganiha ato ang gibasa ang liham kasaysayan sa atong letter sender nga si Gail sa Sultanaga, Dimapuro. May hapon Gail, salamat sa imong gipadala nga liham kasaysayan diri sa ato ang tulumanon ng Dear Mommy Joy. Sa imuhang gato ba nga problema sa kasamtangan kung di nagpabiling pagyapon sa imuhang panumduman, sa imuhang kasing-kasing, ang imuhang ex-boyfriend o imong gimahayan ang imuhang kaugalingon nga nakarma ka tungod sa imong gihimo og mali nga desisyon. Sa kinabuhi nato Gail, normal gyud nga aduna kitay mga kasaypanan nga mahimo. O normal gayod nga doon ay mga consequences, no? Nga ato ang kinahanglang dawaton kay maagunay kamatuuran. Sa imuhang kaso, diso na ibalik pa ang nangagi, no? Kaya tungod, doon na pamilya, ang imuhang ex-boyfriend. O ang imuhang ginikanan, murag ikaw ang gimahayan kay tungod sa iyo pang imuhang nahimong desisyon nga nakadugang pa sa imuhang gibati, no? Kay mas bet sa imong ginikanan ang imuhang ex kaysa sa imuhang nabana, pero sa iyo pa nang nahimong desisyon. Pero dili pa ulahi ang tanan. Masabay buot pasabot nga dili pa ulahi. Nga di naman pwedeng ibalik ang kagahapon, di ba? Ang pinaka-importanting imong himuon kay tungod nahitabo naman ka na sa imuha nga nasamok ang imuhang sorry, tawag na nasamok ang imuhang kinabuhi tungod sa mali nga desisyon, pero huna-huna nga doon na kay mga tulo ka mga anak nga maoy imuhang kayamanan, no? Kung sayop man ka tungod kay ingon-ana ang sitwasyon sa imuhang na imong bana, og mas gipili niyang iyang barkada kaysa sa imuhang pamilya, og irresponsible ka o irresponsible siya. So nakita naman nimo ang sitwasyon og experience naman nimo kung unsa gayud kapait. Himuon na lang nimong maayong og manindot nga alaala ang inyong kagahapon sa imuhang ex, no? Ingon niya naging parte ka sa iya ang kinabuhi, no? So kato na lang ang imuhang dapat hunahunaon, kalimti na ang tanan, i-focus ang imuhang kaugalingon, ang imong kinabuhi, imuhang pagpalingkamot alang sa imong mga anak, kay di nagyod mabalik ang kagahapon sa inyuhang duha sa imuhang ex tungod kay doon na sa kaugalingong pamilya. So dapat makunan lang nimo og lesson ang nahitabo sa imuhang kinabuhi. Basinday, isa kaadlaw ni ana, mahigmata ang imuhang bana sa iyang mga sayop nga nahimo. Ha? Kasagaran ra ba? Pag, diyan na, numag ka nang bang magkasakit na gani, huwaan na imo atiman, diya ma-remember, no? Malay mo, mahigmata ang imuhang bana, mas maayo siguro, nga kanaay mo ang hunahunaon, iampu ni mo, nga mahigmata siya sa iyang pagiging irresponsable, wala giaskaso ang inyuhang mga anak o kung unsa man ang mamahimong plano sa imuhang kinabuhi. Importante diha nga naningkamot ka para sa imuhang pamilya. O pinaka-importante sa tanan, na-realize nimo ang imuhang nahimong sayop, nahimong desisyon. Usahay, muagi magig kita sa ingunan ng sitwasyon para makamata, para makabalo, no? Pero paitpod. kung karma, tinuod ba ang karma? Tinuod ba ang kining gaba? Kung gituhuan ni mga gaba na, oh, tinuod yun. Pero kung wala ni mo tuhui, parte sa imuhang kapalaran sa kinabuhi, depende rin maguna sa tao, no? Ang uban, para sa ilaha, gaba ka na, karma ka na. Pero sa uban, dili sila mo tuo nga dunay karma. Pero nagakahitabo kayod ang mga butang nga unsa mang gihimo nimo,
gihimo mo na ginaingon nga kung ayaw mong gustong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iyong kapwa. O mubalik yun, mura good na ka na bang nanalamin ka, no? Imong naong gid imo makita sa salamin. Kung musinggit ka sa usa ka lugar nga hilom kaayo, singgot imo, "Gwapa ko." Di ba ang balik kaya niya, "Dili man pangit ko." Mu-echo siya, "O gwapa ko." Subot pa sabot ni Ana, na kung unsa man imuhang gusto, nga mahitabo sa imong gibuhat sa lain, mubalik yun na sa imuha. So mo nang uban nga, maningkamot gayod nga, mahimo nila ang mga tama para mubalik po to ang tama sa ilaha. So sa imuhang sitwasyon, hindi naman mabalik ang kagahapon, bisan pag mag-unsa kagmahay diha. Okay. Tungod ng labay na ang tanan, importante i-focus nimo ang imuhang pagpaningkamot para sa pagpalambo sa kinabuhi sa imuhang nga mga anak. O imong iampog ipang hinaot nga ang imuhang bana magbag-o bisan pa nga nagbulag ka mo. Kay pag once na o sa tawag ni anak, kanabang gikasal na gani, no? But pasabot ni anak nga walay tao nga pwedeng makapaghiwalay sa inyo habis kung sa mga relasyon. O kay kamo kung labi na gikasal sa simbahan, no? Mga na ginaingon gani sa kasulatan nga walang sinuman ang makapaghihiwalay sa pinag-isa ng Diyos. Oo. So, sa pag sa kinabuhi nga kami yun, daghang yung mga pasulay ang nag-aabot sa kinabuhi. Mga nang always kapit kanunay sa pulong sa Ginoo ug salig ngadto kaniya. Muna ay pinaka-importante sa tanan. So, sa imuhang kasamtangang sitwasyon, dawat-dawat na lang. Muna ay pinaka-importante sa tanan. O i-focus ang imuhang kinabuhi sa imuhang mga anak, sa imuhang ang imuhang mga pagpaningkamot, dapat inspirasyon nimo ang imuhang mga anak kay naghahulat sila sa imuha. So, dapat imuha pong sundon ang giingon sa imuhang ex nga naging parte ka sa iyang kinabuhi, o sana himo pong parte sa imong kinabuhi, o dili lamang naghatag siya og leksyon sa imuhang kinabuhi. Salamat, Gail, sa imong gipadalang liham kasaysayan dere sa ato ang tulumanong Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mommy Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala nga ang turmeric o luyang dilaw nga mo ay sagol karon sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dili lang pampalami sa mga niluto nga sudan. Kung dili daghang maayong benepisyo ang makuha alang sa maayong panglawas, ang Bilongga Gold Herbal Capsule Pure Turmeric ang sagol. Makatabang usab sa mga taong dunay asthma o hika. Ana ba? So, tanaw makita ninyo, no? Sa kadugay-dugay na natong sige ginisgot, daghan pagyud ang mga nagalabas ng mga sakit ng matabangan ani niya. Sumala sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kapin 250,000 ng mga dunay asthma o asthmatic ang nagakamatay kada tuig sa tibuok kalibutan. Ginaliman, 250,000 kada adlaw ang mamatay sa sakit ng asthma. Karong panahon na daghan ng mga Pinoy ang nataptan sa maong balatian. Ang dili maayo tungod daghan mga pobre dunay susamang balatian ang walay ikapalit og tambal o asthma inhaler o nebulizer. Inana na siya kay kanang nebulizer manggod makatabang man na pagpaginhawa nimo. Hinoon dunay mahulam sa barangay unya og magdungan unsaon na lang og napay mga barangay nga wa gyud o sa mga ospital apan lahi gyud kung dunay imong kaugalingong gamit. Kay gadali nimo na mapunit dayon inig mo atake ang imong asthma. Oh, dili ka na magkabuang og pinangita kay naa naman sa imong luyo. Ma dapat gapangandam ta mga higala no kay nakabalo man ta kung unsa ang kondisyon sa atong panlawas. Mao kini ang hinungdan nga nganong ginatudlo namo sa inyo kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung do na kay asthma, mas maayong himuon nimong food supplement kining Bilongga Gold. Imuha ni himuon nimong maintenance kay dako ang matabang niini aron batukan ang maong balatian. Ang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos paluagon ang blood vessel aron makasulod ang dugo nga nagadala sa oxygen. Magaparelax usab kini sa nagahubag nga mga kaunuran sa palibot sa respiratory system o kaning agianan sa hangin o ginabalik niini sa normal ang paginhawa tungod sa iyang anti-inflammatory compounds. Nasabtan ninyo na muna nga maglisod og ginhawa kay dihay inflamed na diay, di ba? Namaga na diay ang ato ang unsa diha, no? Ato ang mga respiratory system pero og inuman nimo og Bilongga Gold, mukupos na siya og didto mabati nimo ang maayong pagginhawa. Kung wala kay kwarta pang palit sa Bilongga Gold, mamahimo nimong buhaton ang pagpangita sa bunga sa luyang dilaw. Oo, ang unod ni ini, unod sa luyang dilaw o sa kakutsarang tinadtad ni ini, pabukali sa upat katasa nga tubig sa guli sa usa ka kalamansi o usa ka kutsaritang dugos, mao'y imong himuong tsaa og inumon nimo makatulo sa matag adlaw na hala. Ang hassle na sa pero inana lagi na no. Mahassle na ta sa pagprepara. Mas maayo na mga higala nga makapalit na ta na lang sa Bilongga Gold sa butika kay makasiguro ka pa nga eksaktong dosage ang mahatag sa lawas og ingon man limpyo og makasigurado ka nga dako ang epekto ani sa imong hatungod kay aprobado man kini sa Food and Drug Administration. Ang hika o asthma, sakit kini sa baga. Pang didugay nga sakit nga mamahimong makadaot sa baga, labi na kung dili mahatag ang tamang tambal ni ini. Ang hika, mao ang paghubag sa agianan sa hangin o airways tungod kini sa allergy. Mao kung atakihon ang pasyente, maglisod siya sa pagginhawa. Hinoon, dili makatakod ang hika, apan mamana kini sa mga kaliwat. Mao kung usa sa mga ginikanan nga dunay kaliwat, dako ang tsansa nga imuha kaning mamana, masunod nimo kini o masunod sa mga anak. Matuki ang asthma, himuong food supplement ang Bilongga Gold mga higala. Pure turmeric nga mapalit karon sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

Alas 2:08 na higala nga ito ang oras, mga ka-joiners, sa dirigapon sa itong tulumanon. Ako inyong kauban na Kuya Loy. Medyo sa probinsya sa Cotabato, murabag kaulanon, especially sa Paco, no? Sa Kinapawan City. Kilom-kilom ang panahon, ginhaperti mga inita, karon ni kilom-kilom na pod. Kumusta nga ito ang mga taga-Sarangani? Grabe. Luoy kayo ang sitwasyon, no? Diya sa Sarangani area, mga higala. Umana gilinog di atong Domingo, Domingo ba? O Sabado, no? Gibaha pod sila. Kaluoy pod ang atuang mga kaigsuunan diha. Ang atuang signal sa 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato makaabot diha, mga higala. Sa may Maitom o sa Kiamba, Sarangani province. May hapon kaninyong nga tanan diha sa Kiamba. Kumusta man ang inyong sitwasyon diha? Grabe ang na-experience, no, diha sa may Glan o sa Jose Abad Santos. Anyway, aduna ipadalang mensahe diri, mga higala, ato ang mga letter, ato ang mga listener sa ato ang letter sender kaganina. Sumala diri sa ito ang texter, mga higala, gikan sa 1021. Ingon niya, Kuya Loy, dapat buhaton diya sa letter sender. Kalimtan na lang niya ang iyahang ex at bangon niya ang iyahang problema sa kasamtangan. Dapat i-focus lamang niya ang iyahang kaugalingon sa iyahang mga anak. Anag yun ang kinabuhi, Kuya Loy. Doon na pa yung mensahe padala sa tua ni Earl Alex sa tuang Facebook. Kuya Loy, doon na ba yung technical problem sa inyohang istasyon? Kaya sige man good, mawala taga pila ka seconds o usahay minuto ang inyohang signal. Abinamo daot ang among radyo. Hoping po nga ma-okay na po. God bless and more power. Oh, salamat kayo, Lex, no? Sa imuhang concern, tinuod yun kay ganihang buntag ba rin naka-experience ta o pila ka minuto. Niabot yung minuto to kay dunay mga technical problem ginagmay, but kinigina-address naman, no? So salamat kayo sa pag-antos o kanunay nga pagpaminaw. Gigan ka to kay Alex Earl o Earl Alex. Sige, salamat kayo. Minsayo sa gikan kay Romeo Andilon. May hapon na Mami Joy, pakibati naman po dito sa Ugis sa Andilon na family. Thanks sa Mami, God bless. Okay, salamat kaayo, Romeo. Og ingon man kay Francis Musugod Tanding. Salamat kaayo sa inyo nga kanunay nga pagpaminaw dire sa ato ang sibyahanan. Sige. Aduna pa ilaing pang mga mensahe padala dere. Pantaod, mga higala, samtang aniya sa ang mga pipila ka mga awitin para po sa inyo.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpaghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupus ang iyahang almoranas.
2: O, oh, di ko na ko kalingkod kaya kaya magungol nga duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun kuya. Nagkupus yun. Na, ugatan na. Nawala na. Nga, nakakuha na ko kuya. Nakadrive na ko. Nga, askel na po kaya kung kuha kuya. Paminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Good news mga kidapawenyos! Eloy Picobo Color Court is now open. Isama ang barkada o ang pamilya and have an experience sa pinakabagong lugar para sa kinagigiliwang sports ngayon ng marami. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga gustong magpapawis, magpractice o gustong matuto ng pickleball? Maglaro, mag-enjoy at ipakita ang iyong galing kasama ang buong tropa sa Eloy Picobo Court. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center, LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
4: Asa namin in towning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang kainig mahapon! Sa mag-sikreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
6: Alas 2:23 na higala ang atuang oras. Padayon kita ng atuang tulumanong Dear Mommy Joy. Tempang anong di mani mo di na kumadungog ako ang kingog, no? Why, why, why? Okay. Ayan, okay. Doon ay mga gagmay nga, pindot-pindot ang dali mga higala. Alas 2:24 na nga itong oras, dali pag-iapon sa tulumanong Dear Mommy Joy. Doon ay padalang kasaysayan dali sa tuwang text line sa 09-6285-48443. Sumala niya. Dear Mommy Joy, maayong hapon sa inyong tanan ug sa tanang tigpaminaw sa programang Dear Mommy Joy. Mami, tawagan lang ko sa pangalang Nene. Kini ako ang kasaysayan ug suliran, may tungod kini sa ako ang papa. Ang akong amahan, Mommy Joy, tulo ka tuig nang nabyuda. Sa bago pa siya na-byudo, bago pa siya na-byudo, Mami Joy, aktibo kayo ang among amahan sa kalihukan sa simbahan. Mapatong nalipay po din nga iyahang mga anak. Tungod kay iyahang gibubo ang iyahang panahon sa pag-alagad. Pero sa dihang nakabarkada siya sugarol, Mami Joy, natakda ng amo ang amahan. Gani bisan pa naglisod siya glakaw tungod kay naagi man siya ka stroke. Pirmi kami siya muadto sa sugalan. Manabong og usahay dulag hantak, Mami Joy. Kami nga iyang mga anak na guol in taon tungod kay pirmi man siyang mabilar og wala sa amua kanunay, Mami. Nabala kami sa iyang sitwasyon, Mami. Usahay magbili ng punsag kwarta para sa amua na among magamit sa amuang panginahanglan nun. Og dito, Mami, amuang nabalitaan nga si Papa adunay batan-on nga nahimong uyab. Wala mi kasabot sa among gibating mga magsuon, malipay ba mi o mag-uol para sa iya, ha? Pero ang dili maayong nga gikasakit namo, Mami Joy, kay ang iyang naimong uyab kay dadara na ako, Mami. Ingon niya, kinahanglan niya kauban sa kinabuhi kay kung mga minyo na daw may mag-unsa man daw siya. Nabala kami nga mga magsuon, Mami Joy, kitungod basin binuangan lamang siya sa iyang naimong uyab. Og ang iyang girlfriend, Mami, wala pa may kailan ni ini. Usahay muuli, usahay dili sa among balay. Mao nang kami nabalaka gayod sa iha, Mami. Usabay ang ngayon among buhaton kaniya. Amo ba siyang punggan sa iyang ginahimo, Mami Joy? Palihog at tambagiin taon, Mi. Matumahigala ang gipadala ng problema sa tuang texter, sa tuang text line 0962854843. May hapon. Kanimo? Si pangalan ini. Huwag mong magpaila. Ang iyahang katapusang number sa iyahang katapusang number na lang sa iyahang cellphone, no? Si 932. Ayan. May hapon, salamat kayo sa imong pagsalig sa itong tulumanong Dear Mami Joy. Well, kung maunay kalipay sa imuhang amahan, nganong imuhang punggan, dako na og tigulang na or hamtong na ang imuhang amahan, no? Kabalo siya sa unsay dapat niyang ginabuhat. Lisod po kayo kung imuhang punggan, kay sigurado dili ka na mutuo sa inyo, ha? Makig-away yun na kay iyahaginang palabihon ang iyahang gibati. Pero ang siguro maayo ninyong buhaton, ilhon ninyo kinsa ning iyahang nauyab o istoryahon ninyo, kay para maswito mo sa iyahang mailahan ninyo, kinsa bagayod kining iyahang girlfriend. Hangyo sa inyong amahan nga ipaila-ila sa inyo, ha, no? Para mas masinati og mailahan ninyo, kay para kamo pod masayod, kay basin galante siguro ninyong amahan, o basin na dili tinuod nga gumang na sinati sa batan-on ngadto kaniya, so mas maayo nga inyo hapong siren. Pero sa pamaagi nga dili pod masakita ng inyong amahan, kay kanang mga tigulang kanang mga idaran na, no, dali ra ba na mangluod, no? So mas maayo nga inyo hang ayuhon og pag-istorya sa iya. Opa, pwede ba tayong istorya kaysa ni imuhang uyab nga mong nadunggan? Ipaila-ila po sa muha, no? Ingon na siguro pwede nga buhaton. Okay, kung imuha na nga punggan, mag-away good mo. Okay, wala pa muna tao, kabalo na sa unsang iyahang ginahimo. Huwag doon naman po sa punto na mag-unsa man siya sa iyang kinabuhi kung kaya pa man niya, no? Usahay kitang mga anak, mubabag manggid kita, labi na og kanabang Ato ang pamati nga basin tuntuhon lang siya sa uban, oo. Pero ang mas maayo, kung humanaman siya sa inyo hang iyahang responsibilidad sa inyo, oo, kay kamo, inigabot sa panahon, tinuod bang yun nga magkabulag-bulag yun mo kung doon na may mga kaugalingong pamilya, labi na nga kung doon na may mga anak, ang focus wala na po na sa iya, no? So mag-unsa man siya. Pero kung maayo man ang intensyon sa babae kaniya, andam po na mo dawat kung unsa man ang naa, well ka na siguro, wala kayo dapat mahayan o ipagpasalamat pag gani. Pero kung makita po ninyo nga, oy, ginagamit lang man eh, ginasapagsamantalahan man si Papa, o diyan na siguro mo magpagawas o ganyuhang dili maayo nga gibati. Pero mas maayo sa sayo pa na istoryahan ninyo inyong amahan na ipaila sa inyo ha. O mag-istorya mo o maayo o mag-sinabtanay anak ramang yun na. Bas hindi ay katong iyang uyab maoy mo atiman sa iya ha. Bisan pag doon na sa mga kakulian. No? Huwag inyong amahan, doon naman po yung mga panginahanglan nun. Salamat kayo sa imuhang gipadalang mensahe. Alas 2:32 na ang atong oras sa mga ka-joiners. Ania ang pipila ka mga kanta, alang kaninyo.

0: Alas 2:43 na higala na to ang oras. Padayon kita niya to ang tulumanong Dear Mommy Joy. Adun na kita ay 16 ka minuto na lamang na habilin na sa to ang tulumanon. Maying hapon sa itong mga kaigsunan diya sa may Linangkob dara sa Dakbayan sa Kidapawan. Salamat sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw dari sa itong programa. Ingon man kay Leia maying hapon diya sa Arakan na Cotabato. Salamat sa imo ang kanunay nga pagpaminaw sa ito ang tulumanon o maying hapon usab kay Fibilin Casa na kanunay usab naka-tune in sa tulumanong Dear Mommy Joy. Ani ang pipila pa ka mga kanta mahigala samtang nagadagom sa Dakbayan sa Kidapawan ayo kalintiha kung magawas mo sa inyuhang panimalay dalagayo da kanunay o kining panangga sa ulan kay lisod kayo o gayon ninyo kalimti kapakusgon kayo ng atuang immune system labi na nga pabago-bago ang panahon nato importante gayod kaayo ang kusog ang atuang pang-depensa mahigala. By the way, ang kining atuang Yaki Herbal Capsule o dakugyug matabang gi-advisean ko ni Mami Joy ganina inom og duha ka Yaki Capsule. Ay nalang intawon. Kanila giusahay magdaginot ba? No? Lami kay itong nilungag nga saging wa mahurot gikaon nilagubo ang tiyan. Oo. Yaki Capsule mahigala, no? Dako gayog matabang bisan pag mabalik-balik ka diha sa imuhang taguanan mabalik ang resistensya ang nutrients nga nawala sa imuhang sarili mo na sinatian nato kaganina pastila ning tawon mao na gud na magdaginot lagi usahay madaginot madaginutan gud kaapekto gud sa ato ang kining health mga higala no labi nagkauntag bahaw. Labi mo gunang saging gud eh, no? Labi na ka na bang nilungag bitaw nga kanang tama-tama lang bang kahinog sa Ilunggo pala gaban, no? Oh, kana niya lungagon tamis-tamis mo gud na mahigala. Alas 2:45 ang atuang oras. Samtang ang atuang panahon kilom-kilom sa Dakbayan na sa Kidapawan, kumusta man diha sa inyo sa Davao Oriental? Ang mga peace siguro sa ta? Ah, okay ra ba ninyo mag-okay ra mga higala? Oo. Oh. Lami kayo ng okay ra coffee mga higala. Sulay ganit ninyo. Kining atuang okay ra coffee mga higala.
1: Ano man ipayon mang kapirmi? Usa imong sekreto.
2: Naabaday sekreto nga isulti, besh? Bitaw, hiaw na tuoy. Nag-uukay ra coffee mini mister. Mauka na ang among kapi matag-adlaw.
1: Unsa ba di ay na sa Okira Coffee, besh? Nga makapalipay man?
2: Makapalagsik, besh. Bisang kanunay may prisa sa trabaho ni mister, tuna pa'y igong resistensya, anong ka na among duha? Ug ang makapalami pa, besh, kay Pasko kaahi si mister.
1: Hala ka, uy! Kalambi ba di ay anak, besh? Na, dris ako! Asa ka, besh? Magpalit po kong Okira Coffee, besh! Kay mga pipod mini mister na ko!
3: Ang Okira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Mulay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
7: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
6: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
8: Dear Mommy Joy,
9: Dear Mommy Joy,
8: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:52 na ang ato ang oras sa higala. Aduna pa ya usa ka padalang liham dire sa ato ang text line no, medyo tagiling ato tagilid ng atong orasan pero atong ihabol mga higala. Ubo ra man uni. Padala kini ni Ayan, sumala pa niya Mommy Joy. Aduna ako uyab 3 years na kami pero ang among relasyon sa ako ang girlfriend murabag wala na ya padulngan murag magbulag nami Mommy Joy. Ang akong pangutana nganong kung kanus-a hapit nami magbulag dihan ako na realize sa mami ang ako ang mga pagkulang. Sa dihang okay pa ang among relasyon ako siyang gibaliwala. Pirmi siya makahilak. Kay wala ko'y oras sa iya ha. Karon mami paminaw na ako. Namurabag kulang ang akong kinabuhi kung wala siya. Nanong kung kanusa siya nakapoy, nagahinahinay nagkamatay ang iyahang gugma kanako, dihapod ko naka-appreciate sa iyang mga gipanghimo, Mommy Joy. Usabay kinahanglan ako nga buhaton. Murabag ibati kong kahadlok na mawala sa sakua. May pag-asa pa kaha nga matama na ako ang mali. Umusurinder na lang ko, Mami. Salamat o palihog tambagi ko. Ayan. Mayang hapon, Ayan. Salamat sa imong gipadala nga suliran diri sa itong tulumanong Dear Mommy Joy. Maunay sakit nga kamatuuran, no? Pero basin pwede pag yun masave ang inyong relasyon. Importante diha, Ayan, nga wala pa mo mag-break. Pwede pa ka magbagog, ipakita kaniya nga nagmahay ka sa imuhang mga kakulangon ngadto kaniya. Importante diha na realize nimo ang imuhang sayop. Importante diha nga nahigmata ka. Huwag doon na pa'y panahon na para ipa-feel nimo kaniya ngadto nga matinud-anon ka kaniya sa imuhang pakigrelasyon, no? Ana man gina usahay kanabang ang tao nga nahigugma sa tuwa, usahay ato lang baliwalaon. Kung diha mawala, diha po nato ma-appreciate ang iyahang gugma. Pero sa imuhang sitwasyon, kaya pa sigurong masave ang inyohang relasyon. Basta importante diha, imuha siyang istoryahon o masinsinan, no? O dito, ipakita nimo nga nagmahay gayud ka sa imuhang kakulangon. Ipa-feel nimo ang imuhang pagmahay o ipa-feel nimo ang imuhang gugma ngadto kaniya. Kay diha sa imuhang mga na-realize o baguhon nimo imuhang mga sayop, i-correct nimo, I'm sure mas ma-inlove siya. Pero kung taman sa ba-ba lang, sigurado gayod nga di na kanya tagaan og chance. So wala may ginatawag nga ang ulahi. Nasa unahan ka ang pagmahay na manggid sa ulahi. Pero importante nga na-realize nimo samtang adunay panahon nga masave ang imuhang ang inyohang relasyon. Salamat Ayan sa imong nga pagsalig sa atong tulumanon higala. Wala na kita igong oras. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong Dear Mommy Joy. Aniya ato ang pangulahi nga kanta na among ihalad ihatag niya kaninyo sa ngalan ni Mommy Joy o gani Pumilo Joy. Ako inyohang Kuya Loy. Salamat ug mayong hapon kanatong tanan.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga igala, maayong adlaw na. Usab ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas, permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Atod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kini maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man, kutsilyo purol, oh, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya bright di ay bisaw mga higala, puwera komedya tungod kini, wala ni mo nabantayan na kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas, ha? May nalang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imuhang bana. Nasayod ka ba na ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Limtanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kaay na nga balatian. Na ako'y wikuan, kailaan na oh. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya muadto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood o naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain. Nga ginatawag na dali ni mo makitaan sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili ni mo na makuha sa imong ginakaon, matag-adlaw, ayaw pagka-problema. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo nga magtumar o katulo sa usa ka adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ani a kining naa sa Yaki Herbal Capsule kining tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas, mga higala. Mauna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo, ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, mo nang ginaingon na mo nga minti na ha kana ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mo ka na ang magkumpleto sa ato ang bitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala, buot na mo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ani si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mao itong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910996274. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyles din ni Kuya diri sa Bataan, Compostela Valley. Mo lamang ka tumami dyan mga text nga ito na tagaga pagtagad. Wa na kita'y igong oras atong tulumanon. Yaman ng kalusugan, ingatan, idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 104.3 FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko naayo ang break sa imong sakyanan. Unsaon na lang manadong, naabi ako'y lakaw karun. Ay, huwag ka balaka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duha ka pad. Naayo.
8: Duha kapad lang yan.
7: Duha kapad. Wala na lang. Kaya wala na. Kaya ako nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Bilonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghanti siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipaitan pa ako anak o sabon niya kay tapos ipaitan po na kong siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gaplasan na yun, kung siyang sabnan o yaki. Nawala gitay na niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Joy
7: FM. Unsaon man ni uy?
8: Oy, Mads. Unsa may problema nimo?
7: Ha, hi Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulag gipads. Na kinibal-an nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyugyong at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit nga dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tay ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad. Ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala,

0: lawas o siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa, mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya, mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton, mga higala. Ang maong mga balatian, kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kahit limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
1: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud tanang Yaki biato lang sisingan nya. Wa may minutos ni kuan ang sakit ni wala kaning dagbaan ni eh. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto baling dutag kayo. Salamat sa kayo.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ra gyud nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. The best of me.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

Rock and Country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ko ang isa, usupod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Matagbong ka, sa imo na ko, sa humali na kumahaw, sa imo na ko giyaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Vitamins o kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok, pito na sa balay ba? Mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre, rapid is ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang magrelax ka relax ro di ako wa babur halos di naman mapalo pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
12: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store. Sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na nanginom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang mako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at buro kurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na masugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lahat lang siya mo, Yaki. Well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplar. Akong mama, ang hantod ka lang, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Summer Promo.
6: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man good me, mukha na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara isang sunaning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipaladi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kalo pag kabuntag yan to ara ko ara tayo ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika,
3: walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol, maliban pa sa tender loving care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy, uminom ka ng Olifera C herbal capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Floor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsun abot na dire.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yung
3: ginom? Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra mangyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy.
5: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shikiyaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsaman nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell.

0: Moon kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab do na kay igong pahuway o nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok o katulog na maayo kaayo na pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayos sab kinialang kanimo. Diba? Nahala! Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
1: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
2: Eh, ang sakit ng kasing-kasing mo kwan sa ba mag-uot siya. Sino kumintin sa Bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
3: Nawala ang...
2: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya ako isa, usupod mukaon. Niya kaning isa, buya ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Kaya matagong ka, sa imun na ako, sa humalil ako mahap, sa imun na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong Vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, kung ako'y katol-katol sa lawas ng blokyo nila buyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nasahay, buntag, nasahay, ito hapon.
4: Kung sige gamit mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan ako ang Ran.
1: Babes, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuan sa mga kumpanti.
1: Sige, babes. Human na, babes. Ako nang gihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headboard.
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang itlog ng manok.
8: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyute ni Maoy!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
4: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Los cinco, cuatro na.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igalaw sa kamayang buntag ninyong daran. Welcome ka rin sa inyong dulumanon ng tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw kita karon nga Martes sa petsa 16 ng buwan sa Hunyo 2026. Madyo nga buntag nga na kaninyong tanahan. Igalaw, welcome ka rin sa inyong dulumanon. Sa ato na yung mga kaigsunan dihang dapita sa may Arakan ko na pala perting sinawa di itong signal di dihang dapita, no? Sa mga taga-barangay Libertad dihang dapita sa may utarang bahin sa may area sa Davao. Madyo nga buntag nga na kaninyong tanahan. Dinanga dapita sa may Dalag, Alab, sa may Ganatan, Libertad, Myokan, good morning. Sa ato mga silingan diyang dapita, maadyo nga buntag nga na kaninyo nga tanan. Higa lang managubang kita hangto na sa is, ngani sa atong nga tulumanon, garong nga buntaga. Hoy, sa mga magasaulog silang adlong natawahan karong nga adlaw ha, malipayong nga selebrasyon na nga na kaninyo nga tanan. O siyempre, sa adlong nga mga kaigsunang adunay mga kasaulugan karong nga adlaw, adunay mga okasyon nga na sa ilang mga kuan kining ilang mga lugar, no? Fiesta, basta adunay fiesta, anniversary karong nga adlaw. Malipayong nga selebrasyon nga na kaninyo nga tanan na higala. Welcome nga sa inyo nga dulumanon. Live usab kita nga madunggan karon sa Joy FM Panggil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Igala dayon dayon ngani sa atong dulumanon. Headline. Sa atong mga headlines sa karong adlaw at ngani mga detalye ini. Headline. Sa atong mga balita nga lokal karong buntaga. Headline. Sa atong mga lokal nga balita karong adlaw, tingnan ninyo ang detalye ini. Turn over sa napulo ka mga patient transport vehicles sa gihatag dinhi sa lalawigan sa Cotabato. Ang turn over gipangunahan mismo ni Presidente Marcos. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntaga, 70 million peso nga kandidat sa ginadulang ismagol ng mga sigarilyo na samsam, 20 ka mga individual arestado, 5 niini mga minor. Matay 30 gudeng pag ano yun, 70 million peso nga kandidat sa ismagol nga sigarilyo sa kanagipang taguan. Samtang sa atong balitang nasunod karong nga buntaga, DNR nag o ginapasabot karon na kalambigit sa pagtipunog nini nga basura dinha sa may atubangan sa ilang buhatan dito sa may Davao. Samtang Supreme Court gisuspende si Attorney Jesus Falses sa usa ka tuig tungod sa 2018 social media post. Sa atong balitang international karong buntag, US o Iran na nagkauyo na sa ceasefire Strait of Hormuz subling pag-aablihan. Samtang 12 patay sa pagkahagsa ng usa ka aeroplano dito sa Amerika. Mga detalye ini human lamang ini bibila sa atong mga pahinumdong. Bali kita hugala human lamang ini.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Nanong inong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilay dad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala gyud kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako nang kon, unsa man hintaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, ginaw manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, pintapad naman. Ubing, tama naman mami.
1: O, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 11 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Pangitaos sa ninyo ang Joy FM 102.3 sa Facebook platform na to online. Ano? Pakitaan ninyo ang atuang live streaming. Aron magkita na kita mataga buntag.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Una sa mga laray sa atong mga balita karong buntaga, batay o ni Sangpod Gayod sa gubot o ga-engkwento dali sa mga relyesta o kapulisan ang halapan nga anti-G7 protest dito sa Geneva, Switzerland ni atong Hunyo 14, bispira sa opisyal nga pagsugod sa G7 summit. Abot sa 20,000 katawo ang bilangkob na ining nagmarcha o nag-organisa na ining koalisyon nga no G7. Ano na ikabinkun kulang sa isantos ka mga miyembro sa Radical Black ang mihalo nini nga hapsay nga rally ug nagsugod kini nga mao nga panagbingkil. Miulbo ang lihok protesta sa usa ka parke kilid sa May Lake Geneva bag-o mi lawom ang maong sitwasyon dito sa sentro sa lungsod. Nakahatag gini kadaot sa pibila ka mga mahalong sakyanan nga gidauban gayod o gagitabangan pagsunog atubangan mismo sa Central Bus Stop.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong balitang internasyonal, nagkauyon karon ang Estados Unidos ug Iran ang wag tango na o hunungo na ang giyera kana sigon ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif kagahapon adlaw. Sigon kang Sharif, adunay opisyal nga signing ceremony sa Switzerland karong adlong Biyernes alang sa maong kasabutan. Gikumpirma usab kini ni US President Donald Trump nga nasa iyang social media kung nasa gikayon niyang kompleto na ang maong kasabutan sa Islamic Republic of Iran. Nalangkob ang maong kasabutan lakip nini ang airstrike sa Israel sa Lebanon ni adong nakalabay nga Domingo. Una nang mihan ni sa grabing batigo sa gikan sa Iran ang nanahimong maong lakang. Wapaw saba nagpalugwa sa kompletong detalye sa maong kasabutan na apan sigon kang Sharif lagib na nini ang dayon o permanente nga pagpapahunong nining operasyong militar lagib na dito sa Lebanon.
8: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:14 ang atong oras Philippine Standard Time. Sa dugang at tudling sa atong mga balita, dilimoso sa 12 katawo ang namatay human ang pagkahagsa sa saka aeroplano dito sa Missouri, Estados Unidos sa niadong-adong Domingo. Sigon ka Missouri State Highway Patrol na itabaw ang insidente hadol sa Butler Memorial Airport at sa lungsod sa Butler. Sa naunang i-report sa mga otoridad, wala matulbay nakaluwas sa mga insidente. Lagib sa mga namatay ang 11 ka mga skydivers o piloto sa mga samtang sa atong balitang internasyonal, gianonsyo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ni atong adlaw nga Domingo nga nakiga-istorya na siya. Pinaagi sa telepono kang US President Donald Trump. Kalambigit sa paningkamot nga wag tango na ang nagpadayong giyera karon na ngadto sa Russia. Natabo ang marag istorya bago ang adool nga G7 na summit dito sa France kung asa ginadauman nga sigutan sa mga leader ang dakong o sa dagkong mga nasod ang padayong nga krisis ngadto sa Ukraine. Sa iyang mensahe sa Telegram, gitamyawa ni Zelensky si Trump sa birthday nini. Ug nagpasalamat sa barayong suporta sa Estados Unidos gikan sa pagsugod sa gubat hangtod sa ikaupat nga tuig niini. Samtang abukanao kita sa ato nga balita nga nasunon. Ginalauma nga makabaton sa magkahalo nga lihok karon ang presyo sa produkto nga petrolyo karong adlaw kun asa moos-os kuno ang presyo sa diesel o kerosene samtang pwedeng mutaas kuno o moos-os usab ang presyo sa gasolina. Sigon sa Department of Energy, epektibo karong alas 6 sa buntag ang mga sumusunod nga price adjustment sa gasolina rollback hangtod sa 0.32 centavos kada litro o posibleng mutaas kini hangtod sa 1.68 kada litro. Ang diesel adunay rollback nga 3.71 hangtod 5.71. Ang kerosene adunay rollback nga 0.50 centavos hangtod 2.50 kada litro. Gitataw sa DOE nga nagka-inline ang lihok sa presyo depende sa distansya sa mga estasyon gikan sa depot o mga pulisiya nganha sa ilang fuel retailer. Kanon bumang natong nakalabay nga simana, nagpatuman ang mga kumpanya sa lana sa pagtaas sa presyo sa gasolina nga 0.30 centavos kada litro ang diesel, 4.80 hangtod 5.77 kada litro ang kerosene, nasa 4.75 hangtod 8 dias kada litro. Samtang gipadayag sa Office of the Civil Defense nga wala na senyales nga buhi pa ang 36 katawong nagpabiling nawala human ang magnitude 7.8 ang pagtayog nga mipagan sa Mindanao. So, sa kapresa briefing gikan ayon ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort nga subay sa report sa mga otoridad, malabo na gayon nga makita nga buhi ang mga nawala. Sigun sa OCD, kadaghanan sa mga nawala ang ginatuang natabunan na sa landslide sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Usa sa mga dapit nga grabing napagan nining maong pagtayog. Padayon pa rin gihapon ang search and rescue o retrieval operation sa panaminado ang mga otoridad nga nagkalisod gayod ang maong kondisyon tungod sa pagdahili sa mga yuta o delikadong mga terrain. Samtang dugang tudling sa atong balitang nasunon. Ginatugis na karon sa National Bureau of Investigation ang mga anaanag panuyo sa pag-hack sa bibida ka mga government website na dinhi sa nasun. Sigun kang NBA Director Melvina Matibag, napunting na nila mga taong posibleng nalambigit sa mga insidente o kasamtangan silang ginapailaom alang sa pagpatubaga sa balaod. Gikan na yon sa NBI nga nagapadayon o ginapadayon nila ang investigasyon o papatubago ng mga responsable tungod sa tataw nga kalapasan nining balaod nga ilang nahimo. Una nini, usa ka grupo ang ginatawag nga NALSEC Philippines ang miako nining pagpanghak o pagbag-o sa pipila ka bahin sa website sa gobyerno. Adunay mga mensahe usaba matod pa nga gibilin o bahad usab o nagbatikos nganha sa Senado. Alas 5:18 ang atong oras, gikumpirma sa Department of Foreign Affairs nga adunay nakatakda nga bilateral meeting si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Russian President Vladimir Putin. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, gikan ayon ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial nga kabahin kini sa paghinumdum sa ika-50 anyos nga anibersaryo sa diplomatic relations sa Pilipinas o Russia. Sigun sa Imperial o sigun ni Imperial, ngayong bilateral ang meeting o ginalaumang hisgutan sa duha ka mga leader ang pamaagi aron nga hingpit nga mapakusog ang kooperasyon sa duha ka nasod sa natad sa enerhiya o food security. Tututok usaba nga nasa pulong ni PBBM o President Putin ang pipila ka mga importanteng regional o international issues sama sa epekto sa seguridad sa enerhiya, pagkaon o pagpadayon sa krisis dito o sa nagpadayong krisis dito sa Middle East. Wow, na gipangunahan Imperial kung unsa bagayod ang mga isarado nga mga kasabutan sa duha ka mga nasod kalambigit sa maong hisgutanan. Alas 5:19 gitataw sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipang

0: nga dili kini kung nga anonsyo ni kaning anak kakalusuran Representative Micah Defensor kalambigit sa matod pa pagdungog karong Hunyo 16 ang dili kuno autorisado. Gikan ayo nga gawas sa 18 ka mga bodyguards ni Zaldico, aduna pay 14 kauban pa ang andam gayod maghatag sa ilang pamahayag. Alas 5:20 Philippine Standard Time. Igalakadu ang ginangkuban sa atong mga balitang international ug nasunon karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Higala sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal. Atong iyagyagan ninyo human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung mga tubuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo si Chiyo, lama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Makulit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak na ko nang kon, unsa man intaw kana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Atong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, ginaw na ngawit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: na, tapad naman pagin. Tramang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:22 sa buntag.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba o?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located

0: Kapsul.
1: Bilin nga po, hantog ka rin.
2: Ano po?
1: Eh, marubi na mga kakalako kung di ko kayo ng bilungga. Sakit pa rin.
2: Ang imuhang tiil?
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Yung pero... minhod. Nang sa akong amahan, kung ano itong pag-is-anyos pa ko, tulyo ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilungga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
2: Tapos po?
3: Nung nag-start ako, minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
4: Tinig ng Bayan
5: sa 105.7 Joy FM. Alas 5.25 ang atong oras, Philippine Standard Time.
4: Tinig ng Bayan.
5: Sa laray karon sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Hawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing aparte sa Mindanao. Naon na paghagpat gining report gikan ditong bahina sa may Zamboanga Peninsula.
4: Tinig ng Kanayunan.
5: Dinupad ka mga crew members ang namatay human nga nawadaan og panimuot samtang nagtrabaho. Sulod sa bodega sa usa ka fishing vessel nga nagdunggo sa usa ka sardine processing facility sa Barangay Kawit dito sa may Zamboanga City. Gila ang tulo ka mga bigi mga sila Ronilo Sanugala Jr. 27, John Edgar Dotilios 22, Ryan Sandoya Villariz o Arnold Buncawel samtang gisuta pa ang identity sa usa ka kaubanan na niini. Sumasa ni siyang taho bandang alas 7 sa buntag sa dihang nakasinati o grabing pagkalipong o nawadaan o panimuot ang mga bigi mga samtang nasod sa huot nga bodega sa barko. Bisan o nadala pa sa bayta banan, gideklara sila ang patay sa mga doktor. Miruguha sa unang impormasyon nga gikan sa ground investigation nga posibleng dili regular nga nalimpyuhan ang nasangpit nga bodega rasong natigom ang makahilong methane gas nga hinungdan sa suffocation o kawalay oxygen. Personal nga miadto si Mayor Kimera Olaso kauba na ang health personnel aron usab sutaon na kini nga maong nga insidente.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Oras sa alas 5.20 sa East Philippine Standard Time na ditong bahina sa may Caraga Region.
4: Tinig ng Kanayunan.
5: Kaya live usab kita nga madunggan karon sa Joy FM Apanggal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Nagapadayon karon imbestigasyon sa PNP sa natin kayong pagpamusil ba ng alas 10 sa 45 sa gabi dito nga bahina sa barangay Tandang Sora dito sa Butuan City. Nga mikala sa biktimang si Jethro Abion Tagulub 42 anyos Minjo Kiniga residente sa Purok Sari-Sari barangay Golden Ribbon sa maong lungsod. Sigon ni Police Captain na Namra Pandiin Arimaw Jr. ang acting station commander sa Butuan City Police Station 1. Pasado alas 11 sa gabi idihang nakadawat sila og tawag mahitungod sa pagpamusil rason nga gi-alerto niya ang Bita Patrollers nga maoy nakaresponde uban ang Butuan City Mobile Force Company. Milugwa sa initial nga investigasyon nga naghuwat ng daan ang mga suspect gawa sa nga bahin sa usa ka establishmento sa dapit nga nahitabuan og dihang miabot ang bigdimang sakay sa iyang motorsiklo kauban ang iyang asawa. Usa sa mga suspect ang miduol kaniya dayong tiro sa makadaghang higayon hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Daling nagalunsad sa hot pursuit operation ng PNB kundi ilang nadakpan ang usa sa mga suspect nga nailhang sa Jason Teodoro Morales sa 29 anyos kini mulubyo sa Brook 5 Barangay Bangkasi dito sa Butuan City samtang at large paghihapon si John Ray Vitos resident sa Brook 7 Barangay Bading dito sa Butuan City. Dugang ni Captain Arimaw na dakpan na matod pa ang usa sa mga suspect dihang naglumba sila pag iyahay og dagan human nga wa mo andar ang ilang getaway nga motorsiklo o tungod kay anaay police sa beat patroller sa dapit nga nahitabuan na daling gigo kod ang usa sa mga suspect hinungdan nga kini ang nasikpaw. Padayon pa ang ilang imbestigasyon na aron masuta ang motibo sa pagpamusil ilabi na nga nadakpan ang suspect na kuhaan og mga plastic sachet nga gidudahan usab nga illegal nga droga.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. La luksuhan ta kini nga taho gikan na didtong bahina sa may area sang Northern Mindanao.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig
5: sa Northern Mindanao, duro ka mga individual ang nasikpaw o nagatubang

0: karon sa managlahing kaso human ang sunod-sunod nga operasyon sa PNP dito sa Bukidnon. Sa Don Carlos, nasigpaw si Guillermo Aceves Abulag alias Jelly, 65 anyos gini, tungod sa warrant of arrest alang sa robbery o physical injuries nga adunay kaso sukad 1994. Si Libuna, nasigpaw usab si Kim Mabate Kabaluna alias Boboy, 52 anyos kini nga nagatubang sa kasong attempted murder subay sa warrant of arrest nga gi-issue ni atong Hunyo 2026. Samtang sa kalilangan, nasigpaw si Julibert Tadeo Arcabal, 21 anyos kini tungod sa kasong robbery base sa warrant of arrest nga gipasaka kaniya sama o dito usaba sa may Bukidnon na o sumala sa Bukidnon Police Provincial Office gihimo ang operasyon o koordinasyon sa ubang police unit o intelligence group sa lalawigan. Sa pagkakaroon ng mga nidapan, ana-ana sa kustodiya sa nagadayang istasyon sa PNP alang sa tukmang disposisyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.30 ang atong oras sa gisulong sa mga may protestang residente sa Greenfield Subdivision ang buhatan sa Prime Water sa Malaybalay City. Aron na direktang iduso ang dinalian o permanenteng solusyon sa pipila ka mga bulana nga kalbaryo o krisis sa tubig. Gika na yon nga usa sa mga homeowners iyang gipadayag nga napugos sila sa paghimo og lakang human nga walay aksyon silang nadawat gikan sa hotline sa mga water service provider. Subay sa impormasyon nga gihatag kanila naapektuhan ang supply tungod sa pag-divert sa main water line o pagkunhod sa kapasidad sa water pump litok usab sa mga residente nga gikinahanglan na nila ang dilanlian nga kasulbaran tungod kay apektado na kaayo ang ilang pang-adaw-adaw nga panginabuhi o personal nga kalimpyo. Gipaluyuhan usaban ni City Councilor Jason Chad Ayala ang gihimong lakang sa katawhan din iyang gitawag nga makatungurong nun ang kasuko sa mga residente tungod sa nagbayad silang sakto alang sa obligasyon nga gikinahanglan gayud usab sublian kini og tagaan kini gaigong serbisyo sa maong water facility. Giadugang sa opisyal nga padayon ang ilang gihimong rasyon sa tubig gamit ang water truck sa lokal nga pangamahanan apan nakasugat kini og kalangan gumikan sa kapiota sa daan sa maong subdivision mga nakaparadang sakyanan kilid og pagkalubog sa tinubdan sa tubig tungod sa serye ng mga pag-uwan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, sa alas 5.32 na Philippine Standard Time, madugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Luksuhan ta karon ang taho, gikan na dito nga bahina sa may area sa atong luksuhan ang taho, dito nga bahina sa may area sa Dabao. Atong sayron ng mga panghitabo dito nga Dapita. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, anaa sa ato ang lakbitan kining taho karong buntaga dito nga dapita sa may area sa Dabao. Nagapadayon na gihapon karon ang paningkamot sa lokal nga pangamahanan dito sa Davao City aron na mapapasan na ang pagpangayo nining update sa ngana sa Department of Environment and Natural Resources tungod usab niining pagkaunsyame niining labayanan na nilaga basura dito sa ilang lungsod. Hinungdan nga padayon karon ang paningkamot o koordinasyon sa Davao City aron gayon nga di na malangan pa o madugay pa ang pagsarado niini nga ilang labayanan sa basura diin na karon nagtipunog na ang basura nga nasa lain-laing mga area.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang atong nang dawaton ang report karon na nasa linya ang atong mga kaubanan gikan na dito sa may area sang unahon ta ang area sa Panggel o dito dapita sa may Panggel Bay ano sa isenta ka magdiayon opisyal ng nangaminyo sa kasalan ng bayan 2026 dito sa lungsod sa Tarragona. Atong dawaton karon ang report gikan kang kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin.
2: Giusab sa FIVOX ang kusog sa linog nga mitay og sa Governor Generoso Davao Oriental alas 5:18 kagahapon sa hapon o gi-downgrade kini ngadto sa magnitude 6.2. Sumala sa FIVOX ang sentro sa linog na imutang sa 113 kilometro sa habagatang sidlakan sa Governor Generoso o adunay gilalumon nga 94 kilometro. Nabati usab ang intensity 5 sa Governor Generoso o Jose Abad Santos, samtang intensity 3 ang na-record sa Dakbayan sa Mati. Nabantay usab ang pag-uyog sa ubang bahin sa Davao Region, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat o mga kasikbit ng lugar. Sa pagkakaroon, wala pa'y gitaho ng dakong kadaot o casualty ng resulta sa maong dinog. Bisan pa niini, gipasidanan sa FIVOX ang publiko nga magpabiling alerto tungod sa posibilidad sa mga aftershocks. Giawhag usab ang tanang residente ng padayon nga mosabay sa mga opisyal nga pahibalo gikan sa FIVOX o sa lokal nga mga otoridad alang sa ilang kaluwasan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka bang Erwin Umadhay, kalambigit na niining pagtayog nga nasin natin usaba dito nga dapida sa may area sa Davao. Samtang sa laing bahin o dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong lakbidan kining taho gikan na dito nga bahina sa may area sa Davao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito gihapon sa may area sa Davao, gipapasabot karon sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR si Davao City Mayor Sebastian Duterte kalambigin sa matod pa paglabay nining daghang mga basura at ubangan mismo sa ilang buhatan dito sa Davao City. Sigon sa DNR, gihatagan o gitugutan sa alkalde ang lima kaadlaw nga magasumiter ni ining iyang explanation. Gikanayon nga gimanduan matod pa ni Mayor Duterte ang garbage collector sa ilang lungsod nga ilabay ang mga nakolektang basura at ubangan mismo sa buhatan sa DNR. Sa pamahayag sa ahensya na dakpan matod pa ang ilang mga tinunan o sa ilang mga tinunan ang ubang mga individual samtang naglabay og basura sa mga dapit. Gitudlo usab sa Facebook post ni Duterte ni atong Hunyo 4 kung asa gikanayon matod pa nga lakip ang buhatan sa DNR ang giatulong buboy nga waste collection point sa ilang lungsod.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Good morning, una kang Kimberly Maliga. Madyo nga buntag nga na kanimo Kimberly Maliga. No, gikan na kuno sa may Binaton. Sa mandapidan ng lungsuran ng Binaton. No? Madyo nga buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang duga nga sa ato nga mga taho, mobile soil testing nagsugod na alang sa pagpalambo o paggiya sa mga mag-uma sa ilang mga pananom. Ato nga siron ang detalye ni inigi ka na sa may Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Gidawat ni Mayor Angel Tatayap ang mga representante sa Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management sa usa ka courtesy call ang gipahigayon kagahapong adlaw Hunyo 15 tuig dusmel abanti sa dito yung ipahigayon sa opisina sa lokal nga punong ehekutibo. Ang maong pagbisita kabahin kini sa implementasyon sa National Soil Health Program o NSHP o sa kinika na sunong programa nga nagpunting sa pagpalambo sa kahimsog sa yuta o pagpalig-on sa sektor sa agrikultura pinagi sa siyentipiko nga pag-analisara sa kondisyon sa mga umahan. Atol sa courtesy call, giribalo sa mga opisyal sa DA, BSWM ang lokal nga pangagamhanan bahin sa nagpadayag nga soil analysis activities sa lain-laing lugar sa munisipyo. Ang maong kalihukan naglakip sa pagkulikta o pag-examinara sa mga soil samples aron masuta ang kalidad, sustansya o kahintang sa yuta nga gigamit sa pag-uma. Sumala sa DABSWM, ang resulta sa soil analysis makatabang sa mga mag-uuma sa paghimo o husto na epektibo nga desisyon alang sa ilang mga tanom. Pinagi niini mahibal-an kung unsang klase sa abono o mga pamaagi sa pagdumala sa yuta ang labing angay aron mapadayon ang taas nga produksyon o malikayan ang sobrang paggamit sa mga agricultural inputs. Gipasayog na usaba nga ang programa dili lamang nagtumong sa pagdugang sa ani sa mga mag-uma kundili usaba sa pagpanalipod sa kalikupan pinaagi sa responsableng paggamit sa yuta o natural nga nga kapanguhaan. Sa mensahe, gipasalamatan ni Mayor Tata Yab ang Department of Agriculture o ang Bureau of Soils and Water Management tungod sa ilang padayon nga pagsuporta sa lokal nga sektor sa agrikultura. Matud pa sa alkalde, dako kayo kini nga tabang aron mas mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug masiguro ang dugay nga produktibidad sa mga umahan sa munisipyo. Sa lokal, ang lokal nga pangagamhanan nagpadayag usab sa iyang suporta sa maong nga inisiyatibo o sa ubang pang mga programa nga nagtumong sa pagpalambo sa agrikultura o siguridad sa pagkaon sa komunidad. Ilauman nga pinagi sa tukmang informasyon kabahin sa kahimsog sa yuta, mas mahimong epesyente o malungtaron ang mga pamaagi sa pagpanguma nga madala kini o magdala og mas maayong ani o dugang pagkita alang sa mga sektor sa mga mag-uuma. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, gikan sa may Joy FM, Panguil Bay. Samtang dito nga bahina sa may Caraga Region, limitado lamang sa 35 ka mga food stalls ang tugutan nga makabaligyas ubos nga bahin sa provincial capital alang sa umabot nga kalingawan sa araw ng Surigao del Sur, Suroy. Kini ang gipahibalo sa Provincial Internal Audit Service Office sa probinsya Arma, siguro ang kahapsay sa maong dapit. Suma ni Donna Marina Duque ubos sa pagdumala ni Gabriela Falcon Jr. Daghan untang mga aplikante ang interesado nga magpapili o mag-abli silang puesto. Giya pasabutan niya nga dili gayod maakomodar ang tanan tungod sa kahuot o kakuwang o limitadong espasyo sa palibot sa Kapitolyo. Hugot usab ang pahimangno sa maong buhatan ngadto sa food stalls nga nagbaligya sa ilang ilimnong makahubog nga tambagan ng ilang customer nga moinom lang og saktong kantidad o dili magpalabi. Kini ang lakang nga gihimo sa kagamhanang lokal aron malikayan ang bisan unsang kagubot ug masiguro nga magpabiling malinawon hapsay ang tibuok selebrasyon sa araw ng Surigao del Sur.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dito nga dabita gihapon sa may area sang Surigao del Sur magpatuman ang lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Tandag ug temporaryong one-way traffic scheme sa dalan nga nagdugtong sa provincial capital ug Adela Sierra T Memorial Medical Center. Ang maong lakang gipa ilawom sa Executive Order No. 25 Series of 2026 nga pinarmahan ni Mayor Roxanne Pimentel isip kabahin sa kalihukan alang sa selebrasyon alang sa Surigao o Araw ng Surigao del Sur. Suma sa lokal nga pangamanan, temporaryong pagbag-o sa dagan sa trapiko, gitumong arma siguro ang kahapsay sa paglihok sa mga sakyanan o kaluwasan sa mga motorista, pasahero o mga partisipante sa naglain-laing mga kalihukan na apil sa maong kasaulugan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang miabot na no dito sa may Agusan del Sur umilabay ditong dabita ang patayang lawas ni Rene Clarta Baterbonya padong sa iyang yutang natawhan sa lungsod sa Talakugon Agusan del Sur taga Talakugon dai ni kining si Baterbonya no nito nga nakalabay nga adlaw nga Sabado sab nalabyan nato dinha sa may area sa Davao ang pagdagsang sa mga tao dinha sa may Ateneo Senior High School campus.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Alas 5:42 ang atong oras.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong dawaton ang signal na usab garon gikan sa may area sa Davao basig kinina ni 60 ka mga magtiayon gikasal dito sa may munisipyo sa Tarragona. Sayron nato ang detalye.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Gikan kang kaubang Erwin Umadhay.
2: Giusap sa Fivox ang kusog sa Giusap sa Fivox ang kusog sa linog nga mitay og sa Governor Hineroso Davao rin.
0: Ato la balikan ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:43 ang atong oras Philippine Standard Time. Samtang sikad driver nga gibiyaan og asawa na maligya og shabu. Atong sayron ang detalye gikan sa atong kaubang si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Nadakpan sa kapulisan ang hinganlag Wilfredo Oman Quintanus Anyos bulag sa asawa ug usa ka sika-sika driver nga matud pa nag sideline kini upang maligya og shabu. Ato sa gipegayon drug bypass operation dito sa Prog 17 sa barangay Poblasyon Kapatagan Lanao del Norte.
4: Ang suspek na pa positibo na palitan sa nagpatuo nga buyer o syabo nga police asset nga nagpakarinon lamang at usakini kapasahiro o nagkasabot matod pa nga magtansak sa iyahang sikat-sikat. Sigun pa sa pamahayag sa suspek, iya kiningihimo para badugangan ang iyang income unta kay hinay man ang sakay karon sa pasahiro. Apan gini malas matod pa kay naatlan kini sige pa operasyon sa PNP. Nakuhaan matod pa ang suspek gikan sa iyahang bulsa o usa ka dakong pakiti sa syabo o nga gibanaban ang ana sa 4 ka gramo o 4 ka gramo o 4 grams o matod pa nagkantidad kini o 27 mil 800 pesos. Apil na nga nakuha usab ang drug buyers money o mga drug paraphernalia. Kagahapong adlaw matod pa giandam na ang pagpasaka sa tubang kaso batok sa mundinapan sa paglapas sa Republic Act 9165 nga tubangon sa suspek. Padasab ang kapulisan sa pagpahimano sa katawahan ay labi na sa maginikanan o guban pa nga magmatko na tinabangay gayon alang sa pagsumpo ining ilegal nga druga nga nagkatap na karon sa lain-laing lugar sa kabaranggayan sa nasod sa Pilipinas. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras. Maayong buntag usab kang Jason Madinansila Parason. Maayong buntag sa Parason Family, Madinansila Lunay Family. Nagang salamat gikan sa may barangay San Luis. Maayong buntag sa atong mga silingan diyang dapita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang gisugat sa libuan ka mga taga-support ta samtang emosyonal nga nagabigbit og kandila og nagampo dihang miabot sa funeral ang funeral convoy ni Rene Clarda Bobeda Baterbonya alaw na 40 sa kadlawon karong adlaw didto nga dapita sa municipal evacuation and gymnasium sa barangay San Agustin Talakugon Agusan del Sur ang mga hulagway makita ang libuan ka mga agsuranon nga nagalinya sa daan dihang giagi kini sa provincial capital sa EOC Evacuation Center Basketball Court din siya kaniadto midua atol sa palarong pambansa 2026 nagahiusa sa kasubo ang paghinungdo mga residente bisitag mga empleyado sa provincial government sa Agusan del Sur maong makahuluganon nga pagadawat dili lamang usa ka panamilit kundili usa-usa ba ka pagpamatuod sa dakong inspirasyon nga gibilin ni Baterbonya bisan na sa iyang sayong pagpanaw ang iyang kabilin magpabiling buhi sa kasing-kasing sa agsuranon nga iyang nadasig.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang gipasabot ni Ateneo di Davao University President Father Kirel San Juan nga ang paglimiter sa pagsuod sa mga abogado ni Attorney Estrelito Torion ang katapusang anha sa katapusang gabi sa haya ni Rene Clarta Baterbonya gihimo aron mapanalipdan ang pamilya gikan sa dugang tensyon o kabalaka. Matod niya maong desisyon kabahin sa pag-aatiman aron mahatagan o pahulay o kalinaw ang unahuna sa naulilang pamilya. Nagpasalamat usab si San Juan sa dakong suporta o pagigduyong nga gipakita sa publiko atol sa tulo kaadlaw nga lamay sa Ateneo di Davao University. Giingon niya nga ang komunidad sa Ateneo midduyog sa pamilya Baterbonya sa ilang kasubo o pagpasidungog sa damgo o kinabuhi sa batanong atleta. Gidugang nga pa niya nga magpadayon ang suporta sa Universidad sa pamilya Baterbonya bisan pa sa pagpauli ni Bebot dito sa may Talakugon Agusan del Sur. Gipaday usaban niya ang pag-abli sa pultahan sa Tereo alang sa mga igsuon ni Bobet nga mahimong kabahin sa komunidad sa umaabot nga tuig.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang nga sa mga tuling sa ato nga mga taho karong nga buntaga gikan na dito nga bahina sa may area sang
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Area sang Northern na Mindanao nagtingkagol karon sa Celdas Kabulisan ang 37 anyos nga bana human ining gitigbas ang laing lalaki nga giingong misuway og dagmal og sagpa sa iyang asawa dito sa barangay Malipayon Pangantukan Bugidnon. Sa initial nga investigation sa PNP nahitabo ang insidente alas 11 sa gabi nagkalos og tubig ang asawa sa suspect sa dihang miduol ang 37 anyos usab nga biktima nga giingong nga hubog ni ana nga panahuna miulbo ang hait nga pinaglalis-tali sa duha hangtod nga misuway na og bak yaw sa kamot ang biktima aron sa paon ang babae. Tungod ni daling may atake ang bana aron na panalipdan ang iyang kapikas o makadagang higayon nga gitigbas ang maong biktima gamit ang sakasundang nakaangkon o dako nga gisi sa iyang likod. Wala nga bukton o kamot ang biktima. Kinsa paspas nga gidala ngadto sa usa ka baya tambalanan. Ang suspect gidali usab pag turnover sa barangay kapitan og mga BPAT personnel ngadto sa pangantukan municipal police station samtang giandam na sa mga awtoridad ang tukmang kaso batok ngadto kaniya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas 5:49 na Filipina Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Luksuhan takaroon ang mga tao dito nga dabida sa may area sang barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sang barm atong siron kini nga mga dugang panghitabo. Ginatay ang abot sa 70 milyones ka pesos nga kandidat sa ginadulahang ismagol nga si Grillo ang samsam sa mga otoridad sa anti-smuggling operation sa barangay Liangan, Pikong, Lanao del Sur. Sigon sa report sa PNP, gipahigayon ang operasyon gikan alas 3 sa Sayong Kadlawon hangtod alas 9 sa buntag sa tulo ka makeshift storage facility nga makita na sa kabakanting luna haduol sa baybayon sa maong baryo. Gipangunahan ang operasyon sa Regional Mobile Battalion 14A katambaya yung aubang unit sa PNP Criminal Investigation and Detection Group Philippine Army o Pikong Municipal Police Station. Subay sa intelligence report madulba ginagamit ang nasangbit nga pasilidad isip drop off o tabukanan ining dagkong mga o daghang mga sigarilyong giapuslit lamang dinhi sa nasuda Pilipinas. Sa pag-abot sa mga operatiba na atla na matod pa niini ang mga individual nga nag-ayos, nag-aswat o nagbalhin niini mga kahon sa sigarilyo samtang ang uban ang nagserbing bantay sa maong lugar. Dahil nga gisiguro sa mga otoridad ang dapit o naaresto ang 15 katawo nga ginadahang adunay kalambigitan sa maong operasyon. Sigon sa PNP, walay mapakita nga pertinente dokumento ang mga naaresto nga mga individual aron nga mapamatud-an nga legal ang pag panag-iya ni ining maong mga produkto. Sa ginpagayong inspeksyon, na-discovery ang kabin kung kulang 1,800 kamang master cases sa lain-laing brand sa sigarilyo. Lagi nini ang Berlin, Canon, Forth, Green Hill, Bosque o Modern nga ginatuhu ang mga ismagol nga sigarilyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ihulagway karon ni Moro Islamic Liberation Front Vice Chairman o kaning Ministry of o Minister sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education Muhakir Iqbal. Isip usa ka biyaya ang usa ka dagok nga nahitabo nga na sa pagtangtang sa iyang katungdanan. Sa usa ka pamahayag gikan ni Iqbal nga bisan pa man sa nahitabo nagpabilin ang iyang pagsalig ngadto sa kaytasoan na uga ingon man paimangno nga na sa Quran nga adunay kaakibat nga maayo gihapon nga kampahamtungan na kining maong insidente. Siguro Iqbal nga dili matod pa ginadamdam niya ang pagtangtang nga na sa maong katungdanan imbis nga maka sinati og kagool adunay kalampusan ingon man kagaan human nga iyang na bati karon human nga mahawa nga na sa maong nga posisyon og gilhagway nini nga puno sa akusasyon og pagpang hukom bago matod pa ang tukma nga proseso nga unta maoy angay nga huwaton.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:50 na sa buntag. Kato ang kinatibok ang mga panghitabo sa lain-lain nga bahin na dinhing bahina sa Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Igala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong iyagyagan ninyo human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom.
5: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman po yung mga wakuat ka ng kagupi na wala ko siya.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:53 ang atong oras, atong siron karon na ang presyo sa lamas o gulay dina sa maikinapawan na City Mega Market. Ana sa linya ang atong kaubang si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
7: Maing buntag mga katinig, mao ni ang mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic na lamas, per kilo, ahos o bawang 140 hantod 150 kada kilo, sibuyas bumbay 150 hantod 160, kamatis 90 to 100 kada kilo, atsal 180 hantod 200 kada kilo, luya 90 to 110 kada kilo, sibuyas dahon 100 to 120 kada kilo, o sa mga kong mga gulay nga mapalit na to kada kilo, broccoli 220, cauliflower 200, patatas 180 kada kilo, regular size nga carrots 100 to 140, pepino 60 to 80, cabbage 80 to 90, okra 100 to 120, kalabasa 50 to 60, sitaw o batong 50 to 70 per kilo, pechay 65 to 80, ampalaya 70 to 80, bagu beans 80 to 90, radish 90 to 110, talong 60 to 80, sayote, jeez, 115 pesos, mapalit na to kada isa. Sa lain pa, mauning presyo karon sa itlog na mapalit na to per tray sa merkado. Ang small size 200 per tray, medium 220, large 235, XL 245, jumbo size 260 per tray. Og mao kana ang updated nga presyo karon sa atong gulay og lamas og itlog diri sa Kitapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, kini si Tinig 30 Junior Rabi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:55. Good morning kang Rosane Alojado. Maayo nga buntag nganha ka nimo. Sa laray karon alang sa atong mga balita nga lokal karon nga buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Personal nga gipangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kagahapon adlaw ang turnover ni ning napulo ka mga patient transport vehicles nga gihatag sa mga lalawigan na apektuhan ni magnitude 7.8 nga pagtayog nitong nakalabay nga semana. Lagip sa mga earthquake affected areas ang nakadawat niining maong sakinan ang Sarangani, South Cotabato, Sultan Gudarat, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte o Cotabato Province. Mitambong niini sa Regional Development Council Chairperson o Governor Emilio Lala Talino Mendoza, kauban si Vice Governor Rochelle Maria Talino Taray o First District Representative Erwin Cruzado Kunasa. Nagpasalamat kini kang Presidente Marcos sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagpanguna ni General Manager Melquiades Robles alang sa saka unit sa PTV nga gihatag alang sa Cotabatenyo. Kay numdumanga nakadawat usab ang lalawigan sa Cotabato sa 19 ka mga PTV ni adtong Oktubre 2025 gikan sa National Government og sa PCSO nga balor 2.3 million peso ang matag usa.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong balita nga lokal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang tudling sa atong mga balita nga lokal, ginagukod karon sa Matala Municipal Police Station na ang usaka lalaking matudpan na lambigit sa insidente sa pagpangawad sa munisipyo sa Matalam. Sa gipaluwa ang anti-robbery awareness advisory sa PNP na kuhaan sa CCTV ang hulagway nining maong suspect nga posible nga makatabang arma punting o maaresto kini. Nanawagan karon ang Matalam Police Station sa publiko nga makigatambayayong o dayong maghatag sa impormasyon kung ugaling mailhan na kining nakuha sa CCTV.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 Shutter Filipina Standard Time. Gipidigayon usab sa barangay Lipaga, Mlangko, Tabato ang Palay Sikatan 2.0 Crop Establishment Activity isip kabahin sa Rice Competitiveness Enhancement Fund SEED Program. Sa tabong nga mapakusog pa ang produksyon sa pagkaon o mapausog pa ang sektor sa agrikultura dinhi sa nasod Pilipinas. Ang programa ang ginasulong sa administrasyon ni Presidente Marcos. Kanabayayong ang Department of Agriculture sa pagpanguna ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pinagi sa DA Philippine Rice Research Institute ko na PhilRice. Napili isip pa usa ka project sites ang odinhi sa rehiyon ang BNBL Irrigators Association sa Buayan, Nubarbasa, Baguntapay ug Lipaga Irrigators Association alang sa pagpakita og lain-laing makabag-ong gamit nga ginagamit sa direct seeding method ilawom sa Palay Sikatan 2.0 Convergence Technology Demonstration. Dumala ang aktibidad sa DH12 sa pagpanguna ni Regional Director Jana Pascual katambayayong ang Provincial Agriculturist nga si Elena Ragunton ug Rice Coordinator nga si Fidel Raya. Nagaserbi usab nga hudyat ang aktibidad sa pagkasugod sa technology demonstration site sa 50 hektarya nga luna kung asa aktual nga gipakita sa mga mag-uma ang benepisyo sa paggamit sa dekalidad nga certified inbreed seeds o mechanized seed spreader technologies aron nga mapataas ang produksyon o kita sa mga mag-uuma.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:58 Philippine Standard Time. Uhang tuding sa atong balitang lokal karong buntaga gikan sa may people.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: May sangpot sa ginugdanay ang operasyon sa PNP human nga gisulayan o gipsod nining duha ka mga suspek ang usa ka checkpoint sa barangay South sa Manwangan, Pigawayan, Cotabato. Niadtong nakalabay nga adlaw. Sigun sa report, gipara sa mga otoridad ang usa ka truck alang sa routine inspection apan imbis nga mahunong paspas nga miya sutoy kining maong truck hinungdan nga dayon kining gigukod sa kapulisan. Human ang pipila ka minutong force out operation malampusong na corner sa mga operatiba ang truck ug naaresto ang duha ka mga sakay niini. Sa inspeksyon sa maong sakyanan na diskubre sa mga otoridad ang naa sa 2.6 milyon peso nga balor sa smuggle nga sigarilyo. Kasamtangang anana sa kustodiya sa PNP ang na recover nga mga produkto ingon man kining mga suspetsado.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 na ang atong oras sigala. Wa na kita igong oras atong pagpanaguman sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan garong adlaw nga Martes sa Petsa 16 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Good morning sa tubig kang Rosani Alojado o kang Jason Parason o kang Kimberly Maliga. Madyo nga buntag. Siyempre, sa tanan nato mga tagapanamati din nga dapita sa may northern na Mindanao, particular sa Joy FM Pangil Bay o sa sidakang bahin din sa Mindanao sa Davao Oriental, sa Joy FM Davao Oriental. Gigan din sa Kinapawan City sa 102.3 Joy FM Kinapawan, kinisitini 43 sa Jan Andro Tabagok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang gisame?
8: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
9: Parang itlog ng manok.
10: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
9: Yung Yaki Capsule po.
10: Tapos?
9: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
1: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
11: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pirmi dayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak bitamina nilan.
12: Maon akong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod pagpanganak, wala jud ko panuhot. Nga na po ko'y anak, maguwang duha ka buok, Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
11: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil, hasta kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
13: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha nang hubag na ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect kana. Kay ngano? Herbal man good na, pero unsaon? Dili man good mo maminaw, mga kababayan, mga kaigsuonan. Paminaw ra good mo, wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga Gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pud na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naa na sa mga butika, naapagyud na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
14: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
15: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.
16: Oriental ang atong epicenter. Not related siya sa linog na 7.8 na dere na itabo sa Sarangani province. Ang katong linog is ang nag-generate dere na sa Eastern Board ang Philippine Trains. So dere na sila related sa Cotabato Trains. Now gabi at exact 11.30 na 5.5 magnitude, which is na-adere sa Sarangani, which is more to say shock sa 7.8. So separate pagbukabu nga 6.2 nga earthquake dito sa Davao Oriental.
17: Unsa kami itong magnitude sa sir katong aftershock dari sa Sarangani? 5? 5.5. Lahit itong 6.2. Now, sir, technical term ang ganoon, sir. May yung taong Cotabato Trench, Philippine Trench, siyempre, obviously, magkalahi ni sila. Pero in terms of kanang ang pagkasabot mo na ito, trench, marauga, dalan ni siya, linya. Tama ba, sir?
16: Well, ang trench, mo na si boundary sa mga plates.
17: Aha.
16: Mo na si boundary sa plates, ang trench.
17: Mm-hmm.
16: So, usually, sa dagat din na siya makita, yun, dili na siya, ano, dili siya inland.
17: Mm-hmm.
16: So, boundary na siya sa mga trench. Diha ang atong diha magbangga or diha mag collide ang duha ka dako ng mga plates.
17: Mm-hmm. Kining 6.2 sa Governor Hineroso, engineer, apparently or matod pa sa initial ng mga reports nga mga kuha, lalom og layo ang gigikanan ni ani kumpara nimo aning sa Sarangani. No, na nga kining sa Hineroso ko no, amurag dili kayo ingana kakusog ang iyahang impact, tama ba?
16: Yes, layo-layo siya. Layo na siya, mao nga dili na siya gana kakusog ang impact sa atoa.
17: Mm-hmm.
16: So ikumpara nimo sa dere sa Sarangani, which is ang 728, kasi kusog nga mabaw, kasi tira ang ano, at itura ang kalalum, o nga dool pagigayo sa inland.
17: Mm-hmm.
16: So matil ginagpag. So even mga after shock niya, halimbawa, kasi 5.5 gabi sa 11:30, feel kaayos siya, kaduol kayo siya din sa tuwa. Dahil ito nang diya sa Gobernador Hineroso, layo kayo siya niya i-consider ni mga lalumpag yun. Although, Philippine Trench is highly active gihapon siya, isa gihapon siya sa mga highly active. So, kung inyong mahinumduman last year, the Mati event, Mati earthquake,
17: mm-hmm.
16: Kaya rin na po siya sa ubos sa Mati gamay, kanang 6.2. Luckily, lalum-lalum lang siya. Kaya kung nabaw na nagbaw sa gamay o napadool-dool pa siya, so isang 6.2 lang siya, devastating yapon siya.
17: Mm-hmm. Aduna pa yung Manay, Ingenial, di ba? Sometime last year?
16: Yes, natin yung Manay last year.
17: Mm-hmm.
16: Nagsugod itong bugo event sa Cebu, Manay, o galing sa Surigao, Bilisor nga area. Sunod-sunod to sila ng mga event.
17: Mm-hmm. Balikan nato ni sa Sarangani, engineer, kaya duol-duol ni sa ito, nya dako-dako yung impact. Now you are saying nga doon ay 5.2 nga magnitude sa kwaning aftershock. Of all the aftershocks nga nahitabo aning sa Sarangani, mauban yung 5.2 ang pinakakusog?
16: No, not 5.2, 5.5 siya, 5.5 yung gabi. Dili siya man ito yung nakakusog. Natin 6.4 na magnitude nga mas kusog pa siya. Natin mga magnitude 6 gihapon ang nagmatana ang mas kusog pa diha. So, naapay mga mayabot gihapon magnitude 6 nga event. Out of that, ang pinaka-update na ito karon as of 5 o'clock in the morning account na ito sa aftershock.
17: Mm-hmm.
16: Ang recorded nato 6,572 nga earthquake.
17: Mm-hmm.
16: So ang field
17: 5,000 pila to engineer, sorry, I missed the figure. Because gahapon almost 5,000. Gahapon almost 5,000 na to eh.
16: Yes, lapas 5,000 to si gahapon karon 6,572.
17: Mm-hmm. So what does that, what does the figure mean, engineer? Sabot pa sabot aning mga figure, abot pa sabot ba natural lang ni or are we going to expect more?
16: Well, if this is a big earthquake, normal na siya nga daghan kasi ka aftershock.
17: Mm-hmm.
16: Not only mag-stabilize po itong area nga ni bigay ni crack.
17: Mm-hmm.
16: So samtang dili pa itong mag-stabilize yung area, dili ginamundan ng aftershock. In fact, yung bugo event, ang tod ka rin, gahapon yung aftershock.
17: Ah, so, really?
16: Mag-tuig.
17: Mm-hmm.
16: So, aftershock is wala tayo timetable, wala tayo time limit, wala tayo ingon nga ang tod, pila kabulan na siya, no?
17: Dili pala ito mag-predict, engineer, kung ang tod ka na sa siya.
16: Yes. Okay. So, ang aftershock, ang importansya na muna yung mag-define sa contact area dito sa mga na ni ano yung contact area between two plates.
17: Mm-hmm.
16: Pasat mo weak points nga nibigay mo to siya ay mag-define na kanang gitawag na ito na aftershock.
17: Mm-hmm.
16: So, as much as possible to the nearest to the last earthquake that we have.
17: Mm-hmm.
16: Gina-count mo muna siya basta mo-full gihapon or ang ipitinter na gihapon doula ng 7.8.
17: Mm-hmm. In general, while dili related kining sa Sarangani o kining karon diya sa Governor Hinaroso, pero kining na hitabo nga linog, no? Kung maabot man na diri sa ang mabot na diri sa Sarangani, maka-apekto ba gihapon siya? Makadugang ba siya sa pagtayog as after siya? Kaya, ingunta nga, siyempre lahi man ni sila Philippine Trends o Cotabato Trends. But kung muuyog pananglitan kining Philippine Trends sa siya ay ang iyahang kalapad sa magnitude niya, makaabot bisag hinay na sa Cotabato Trends sa mo reinforce ba kini or mo ignite ba kini nga mulihok pod ang Cotabato Trends?
16: No, separate silang earthquake simulator, dili sila correlated, separate. East, nasa southwest ang isa, ang isa nasa eastern board, so dili sila correlated.
17: Mm-hmm.
16: Now, with respect sa mga damages, dito sila na ayano. Siyempre, kung mulinog diri sa eastern board, sa Philippine Trends,
17: mm-hmm.
16: o kusog-kusog, mamapilt yapon diri sa Sarangani area and then sa area, so katong mga damit mga building, musamot po sa kadamit. So, mora ilahang matawag na itong relationship sa pagsuiting.
17: Mm-hmm.
16: So, but with respect to
17: sa ground, wala
16: gyan. Wala tay wala sila'y correlation. Dili matrigger ni Philippine Trends si Cotabato Trends. Dili pa matrigger ni Cotabato Trends si Philippine Trends. Kaya lang sila Eastern Border. So we are talking about Eastern Border and Western World.
17: Aha. Is it fair to, for the lack of kanang unsagi dapat nga comparison na, is it fair to say nga muron sila og kahoy, nga lahi-lahi yun sila ugat?
16: Yes, oo. Nga na, pagkalahi sila o gano'n, layo sila sa daisa. So, doon nga, pareha itong nahitabo nga quake sa Lord Cotabato o sa Davao del Sur atong 2019, nga doon ang mga fault line. So, dahil correlation sa mga nahitabo na itawag ni stress transfer. In this case, layo kayo siya. Although pareha silang trends and pareha silang active and we know that the Philippine Trends is taas kaya na siya. We are talking about thousands of kilometers kay gikan pa na siya North Luzon, padulong dari sa Tuwato Mindanao. Well, kini si Cotabato Trends, dili siya nga na kataas tungod kay dili rasa sa southwest portion sa Mindanao, which is actually BC lang yun siya.
17: Mm-hmm. Engineer, daghan kayong salamat sa mga bulawanong impormasyon og sa imuhang panahon. Dako kay kagtabang sa pagpasabot sa atong mga tigpaminaw mahitungod niyaning mga nahitabo karon dari sa atua ilabi na kining mga linog. Basika doon na ka pa yung mga mensahe nga wala mo na pangutana sa imo.
16: Well, we will stay prepared lang. Wala namang ito laing mahimuan na basta linog kung dili ang preparasyon. Then, situate nga itong mga structures, mga buildings, ni salot ang proper kay naapagani na tayo mga ongoing nga mga akahaka sa mga tao nga siguro the cover and hold is dili na kuno, dili kuno yung effective. Now, kusog mo rin galing magbanggod, you cannot do anything. Dili ka kadagan, dili ka, wala kayo mahimuan na. isog kayog di ka magdakabir ang hold kung kusog ang linog kay matumba mo po ka mo tindog ka kaya paka mo ulataw tindog lang ka matumba na ka so mas more kung ulataw ka so mauna nga ang advice ato di ba dakabir ang hold ba't dakabir ang hold ang questionable niya ang pinaka-questionable niya is ang integrity sa building integrity sa structure ng atong gina ano muna atong questionon muna na dapat i-revolutionize na to. Hindi ang duck cover hold ang atong i-revolutionize.
17: Aha.
16: So, ang duck cover on hold will kuna siya mag function na siya kung ang building atong gikunan is mayo.
17: Mm-hmm.
16: So, hindi siya matumba.
17: Mura o engineer, kanang duck cover on hold react active na siya kung panahon nga doon na nagyod pero ang proactive okay. Even before mahitabo ang earthquake mao nang imuhang ginaingon tama ba
16: yes mao
17: unsa naipahabol lang ato ang manager nga pangutana engineer unsa nang liquefaction ba
16: liquefaction common na siya sa mga saturated by water na area halimbawa sa mga flooded area common na siya na liquefaction. So, ang mechanism sa liquefaction, ang saturated sa water na area, was na i-shake niya mo, ano gina siya, makumpak na siya, magawas ang tubig, anything na naa sa top is, mo pull down. So, ang pinaka-based na nga atong na-example, no? Kana bitong buhangin, kuwatag buhangin, butang na to sa baso, nga ang baso, butang na to og tubig. Igo-igo nga dili mo lapas sa buhangin. I-shake na to ang baso, makita na to ang karakteristik, ang buhangin, mupanaog, ang tubig, musaka. So, mo na yung liquefaction. So, anything on top of it, possible siya mo, tilt or mo, sa ilalom. So, ang pinakabit na remedy ana kung naa mo diya sa mga nang area is ang solusyon din ana niya is kung mong tanawon magborol something para mahibawaan kung kini water content o other characteristic nga pwede ni mong magamit sa construction halimbawa sa nang bearing capacity sa area so pagka mahibawaan ni muna siya diha ka magsugod og design sa
17: building.
16: So, kung faction to ang area siya, pwede man sa maghulog o kining stockpile. So, pwede sa mo dagag engineering ways nga malikayan ng liquefaction. Kanang liquefaction. Bahala liquefaction area siya, basta musulod to sa proper, wala tayo problema. Muna kung gingon nga, you can build a building that will reach the skies. As long as you follow the proper rules of liquefaction.
17: Rampan ko na kining liquefaction or common ko ni kanoon si Karan sa Sarangani. But the way you explain it, parang akong pagkasabot, engineer, ang liquefaction is everywhere. Tama ba?
16: Actually, dili po tanan nga,
17: okay.
16: Nga area kung sa liquefaction. So, this, ano lang, area lang nga saturated na by water.
17: With water.
16: Ang, ano, ang yuta.
17: Including the marshes, engineer.
16: Actually, common na siya sa mga marshes, sa mga seaside, sa mga flooded area. So, diyan na siya common.
17: Okay.
16: So, low-lying areas, common kayo na siya. But again, dili mo na siya ang problem. Ano diyan, ang pinaka-importante diyan is, if you know that it is liquefaction prone area, you must follow the proper rules and regulation. So, kung mo na nga, mo example ko, Pirmi, look at Dubai. Nag-build tong structure, solid structure na as a reclaimed area. So would you think that reclaimed area is not, the behavior of that is not like a liquefaction? It is just the same. Pero, they can afford to build a building that is as tall as ano. And, mo na yung mga factor nga ato untang tanawon nga even though liquefaction area, pwede gapon ta mag-build tong structure as long as we will follow the rules and regulation.
18: Engineer, good morning. So ang mga delikado nga lugar base sa correct me if I'm wrong, sa nasabtan ako sa imong explanation, tabing dagat o kining susama sa Glan o Sarangani nga identified, you know, tabing ilog, reclaimed area, o mga buhaghag nga yuta nga kung asa mabaw ang tubig. Ang akong pamutana, engineer, dili lang ba sa strength o materials o integrity sa materials upon construction? How about ang soil analysis, engineer?
19: Yes, ma'am. Maobig ako ito, ma'am. Ganiha, ma'am. Gi-explain na ako nga mag-conduct sa tao bitawag nga borehole sampling. Sa borehole sampling, ma'am, makita nato dito ang gitawag nga water content sa yuta. Makita nato ang gitawag nato nga bearing capacity sa yuta. Katong bearing capacity, mo na siya ay kung sa Tagalog pa, kakayahan noong lupa magdala ng bigat. So, kung walay bearing capacity ang kanang nilingkuran ni mo, ma'am, or gipindugan ni mo, nahulog na ka dito sa ilalom. So, mauna, muna pinakabisik example lang ng bearing capacity. So, diha na ito mahibawaan. Kung mahibawaan na ito na, diha na siya isunod ang pag-design sa diha nga area. So, bisag liquefaction kung area na siya, kung kabalo ta, walay bearing capacity, so, maghulog ta og stockpile para mapangita tong

0: ang safety nato is dili dapat ma-jeopardize. So we have to be prepared na sa circuit built area, so we can do nothing about that. That's natural, ang hazard is natural. So let's not be a victim to become a disaster ang ano ang occurrence sa natural hazard.
1: Mm-hmm. Dagang salamat po. Rube, si Engineer, passionate gid kayo sa pag-explain nga.
2: Huwag makatabang iyang lingwahe. Ang language facility, masabtan na gid kay Engineer ang pagbinisaya ni mo.
1: Mm-hmm. Ito ginagaingon siya nga actually, kanang mga linog na amang yun na, dili man ito na makontrol what katong under our control, katong pwede na itong i-control, mauti ato ang i-prioritize,
2: mauti atong i-control, mauti atong i-manage,
1: mauti atong i-manage, no? Anyway, igaingon po siya nga kining liquefaction normal ni, especially in areas nga na yung mga tubig,
2: at least kabalo na ta, Rom. Asa nga mga area pag maingon imo gilid sa dagat, mapatukod ka diha o resort, o unsa ba imong ipatukod, kabalo ka na yun sa mga tendencies.
1: Swampy areas. So, boat pa sa boat, pwede kayo. Gani, hindi ay, no? Katong sa, for example, kanang mga reclamation diha sa Middle East, no? Nga daghan kayo o gipang reclaim nga mga areas, unya gyud tukuran pag yun o building. Anywhere, bisag sa tunga sa dagat, matita ni mo, na yung mga building. Kanang, for example, kanang tulay, no? Paingon sa Samal, naana na yung mga poste nga gipang lubong yun dito sa ilalum sa dagat. So kini siguro mga example nga ginaingon ni engineer, actually bisag asa pwede ka magpatukod og building, basta tan-awon lang nimo tong kapasidad sa yuta nga kargahon ang imuhang building. Mao nang naay gitawag na to og soil testing. So mga katinig, mapasalamaton gyud kay ta kang engineer Amil Bahar, no? Mubalik kita human sa pipila ka mga pahinumdom.
3: Good news mga kalanos, aniya na ang Lanos Summer Promo. Summer Promo. Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account og iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ay, unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.

0: services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor's teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
1: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
0: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
3: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Og usa ka order nga mag special session ang Kongreso, both houses, no, katong lower house og katong upper house. Kung yung upper house mao kini kadtong Senado, og ang lower house mao kini kadtong Kongreso. Og hapong adlaw pod gahapong adlaw nag presscon, murag pinakataas nga presscon tong ako ang nasubaybayan. Nag presscon kini nga to ang prosecution panel, no, nga mga kongresista, o ilahang gi-explain very exhaustively gi-explain nila katong unsa ang mahitabo sa pre-trial conference nga paghimuon karong pitsa 18 kay naset na sa impeachment court ang pre-trial conference karong pitsa 18. So gahapong adlaw, pitsa 15 katong deadline sa pag-submit sa pre-trial brief, no?
5: 57 pages ron? So ing ana kabaga
4: ang pre-trial brief. Ang unod aning pre-trial brief matod pa is basically an enumeration of unsa ka tong mga ebidensya o kinsa ka tong mga witnesses sa nga ipresenta sa matag kampo. Og base ni aning maong pre-trial brief diha sa pre-trial conference, no, ilang paghisgutan sa both sa prosecutor og sa defense kung unsa katong mga facts nga dili na kinahanglan dibatihan pa, no, nga i-present dito sa para pag during the pre-trial conference ay i-present dito, imarkahan ang mga ebidensya. So tanan nga mga ebidensya, kung wala siya na lista, wala na mamarkahan diya sa pre-trial conference, walay appeal. Unless otherwise, matod pa, pwede ka magpa-reserve, no? Imong i-manifest daan dito sa Senate Court nga aduna mi usa ka witness or aduna mi usa ka unsa ni ebidensya nga dili pa available up to as of the present.
5: Pero among isulod.
4: Pero among isang isulod. Pero kinahanglan i-describe nimo daan unsay importansya ni ana nga witness, unsay importansya ni ana nga dokumento or ebidensya, unless wala nimo mapareserve na, wala na mahinganlan, dili na na i-entertain sa panahon nga magbista na sila.
5: So mao daw ni Rome, no, ang pre-trial una stipulation sa facts, unsa ang i-admitar o aminon unsa pud ang i-deny sa depensa. Simplification sa issues, i-simplify, no, kay ilabi na kay trial in the court of public opinion pud maliban sa ilaha ang katawhan na minaw. So mautong ingon ni Jeville Luistro nga importante pud nga dili tanan rom abogado kay maka-question ang malabay nga question sa katong layman. Sa layman kay
4: para puro abogado
5: para mas masabtan. So appeal gyud ta ani sa judges room, no.
4: Actually ginadusog ani nila nga kung pwede ang trial mismo pagahimuon nga Tagalog ang language nga gamiton o adunay mga interpreter in as many languages nga pwedeng i-interpret.
5: Naara ba sila gihangyo sa mga legitimate media room? Ana sila sa legitimate media, dili sa mga trolls, kay ang mga trolls na naman ay ginakampihan daan. Matabangan nga ma-translate sa vernacular. Mahimahimong kabahin ang mga media nga mapasabot gyud, no, ang explanation ni ani sa mga lingwahe nga masabtan sa kada region.
4: Pero ako, anang pabor ko, anang magkuhagin sila official
5: translator,
4: nga translator or interpreter. No. Kaya usahay kitang media mangod po, while tinood, hawod ta magbisaya, pero usahay ang atuang bisaya, basi og dili po kaayo nato madakpan gid kung
5: unsa gid ma-context ba nato og sakto, no? Unya, list of witnesses, ikatulo-tulong nga sulod sa brief, ikaupat sama sa imong ingon katong stipulation of facts pag-amin sa depensa o dili na kinahanglang i-prove pa sa trial ang ubang mga butang, no? Katong una nimong na-explain. So, ana ang sulod? Unsi ka prosecution panel ang membro Rome?
4: Madugangan pa ko, no?
5: Madugangan pa?
4: Kanang unsi, private na nga prosecution member sa prosecution panel.
5: Led by Jeville Luistro.
4: Ang mga tulo
5: ang private. So 21.
4: Og basig madugangan pa kuno. Pero sa PICAS gamay ra kayo sila gano. I think if I'm not mistaken naarang sa
5: Inon pa ni VP Sara, mas sayon ko no i-convene.
4: Kung
5: gamay lang. Kung gamay lang.
4: Aha, pero mga banggiitan mo po ni hapon. But, siyempre, ang importante na rin mga katinig, katong ginaingon sa prosecution panel, nga dapat it will be a process. Ang proseso mismo is a proseso nga mag-edukar sa katawhan, no? Magpahibalo sa katawhan sa katong bisag katong mga technical processes, yes, niya dapat ma-explain. Isa ni ana katong dili pag-allow sa media sa ilahang pre-trial conference. Kaya doon ay mga media nga gusto na i-cover ang pre-trial conference, pero matod pa sa prosecutors, mga prosecutors nga dili na kinahanglan o gi-design pod nga wala na yung media coverage ng pre-trial conference. Kaya it is a very, very boring process. Boring gito siya.
5: Dragging gito.
4: Kaya maumuna itong panahon nga pananglitan affidavit ni Trillanes sa tanawo na siya every page. Tapos i-mark na siya. Kung
5: markings siya sa mga evidences. No?
4: Annex A, Annex B.
5: Kung kita nagtanaw TV, murag di kaayo ka, kuan kay di man tayo kakita, Romon, sa ilang ipagmarkahan.
4: Tapos, kuan po, ganang technical, very technical siya. Kaya, mawana itong proseso yun.
5: Unya ingon ni Luistro, kapin sa 30 ka witnesses ang ilang ilista, pero more than 25 to 30 ni ani, or even more kana ang data nga iyang gibutyag room, no?
4: Yeah, but I hope nga ma-trim down pa na, because presenting 30 witnesses alone will take time. Unya, imagine mo na ha, kada present nimo sa imong witness kung 30 na kabuok, una, imo siyang i-present, iyang direct testimony. Ang iyang direct testimony, i-cross-examine sa defense. Pagkahuman sa cross-examine, i-redirect na po na siya sa prosecutor, no? Kaya basig, aduna sa mga sa cross-examine, doon na siya testimony nga medyo nabikil ang iyahang ang iyahang testimony. So i-correct na mo nang naay gitawag nila og redirect. So after sa redirect, pwede pa nagma cross-examine usab and redirect usab. So upat ka proseso sa usa lang
5: ka lang ka witness, no? Unya so medyo taas-taas yun room, no? Og mag-take it siyag oras para sa mga kantong mga onlookers, sa mga nangaminaw nga mga Pinoy, no? Unya
4: samot na nga di nagtakatrabaho.
5: Oo, di nagtakatrabaho. Magbit-bit
4: ang radyo.
5: Kung nai-radyo ang mag-uuma, bit-bit siya mag-uuma, samtang nagdaroro, muna nanong ugbalanghoy. No? Unya, naaday mga new evidences room. Ikaduha nga, giingon ni Luis Tro, naaday bagong mga evidences sa unexplained wealth sa, regarding sa properties ni VP Sara nga wala ma-declare sa salin. Og ang reference time room from 2007 to 2024. Diha pa lang, medyo taas-taas na po na. No? Pila ka tuig?
4: 2007 to 2024, that's around 21 years.
5: No? Unya, mga bank officials, documents, appeal na sa ebidensya, pero dili sa nila ginganlan for security reasons daw, description lang sa position o sa purpose. Sama sa imong ingon ganiha nga kung magpa-calendar ka, imong ipapatik, nga isulod na ako ni pwedeng description lang sa murabag nagpa-reserve kadaan.
4: Actually, kini side mo gundi sa prosecutor. Gusto po na madungog ang side sa defense, no? Ang ilang spokesperson, si Attorney Poa, murag wala pa man nagpa-presscon as to ilahang mga pagpangandam o ilahang gipang-submit dito sa pre-trial brief. But of course in due time, no, mabalan gihapon nato ni.
5: So ang status sa defense saming, wala pa sila nag-file sa ilang pre-trial brief as of June.
4: As of gahapon dapat na file na nila.
5: Pero as of
4: gahapon,
5: June 15,
4: gahapon wala ang deadline.
5: Ang strategy nakita nato, no, og sa mga pagsubay pod sa mga analyst, walay disclosure sa ebidensya or kinsa tong mga witnesses. Mautong ingon ni Congressman Jerville Luis Tro, wala sila'y gina-disclose o even ang single piece of ilang tubag sa mga allegasyon. So, posibleng strategy po ni Rome, mga higala, posibleng strategy po ni para mahimong unpredictable o dili matagna ang ilang move, no? Ang ilang lakang. Kung sa chess pa Rome, wala nila ginapakita or very discreet ang ilahang move tungod kay wala nakalantad. So, we keep on guessing.
4: Legal strategy na nila. But, of course, whether you like it or not, time will come nga muguwas mang yun na. Kaya even si Luis Tro nagaingon o si Zia Adjong, murag aduna sila assurance nga whatever it is nga mahisgutan na behind the closed door, be rest assured nga kami amo mong ipahibalo, amo pahibalo ang katawhan.
5: Okay. Unya unsa ni ka kuan Rom kay matud pa sa prosecution, one article lang may be enough pag naa na sila i-prove, no? Ingon ni Chua, kung strong na ang evidence sa article 1 pa lang, pwede na hindi i-present ang 4 articles og magpa-vote na.
4: Masilang masakay balawan na. Pero kung ako'y mutanaw sa alayman, pwede, di ba? Kung pananglitan na ang usa lang ka, isa of the four. For
5: ang usa, ang one nila is misuse of 500 million OVP fund, no? Katong 112.5 million nga DepEd confidential funds. So kana ang numero uno, article number one.
4: Anyway, kaubang Ruby, nasa niya ang atuang suki nga analyst si Professor Bilino aron makauban nato sa atuang pag-discuss ani. So Professor Bilino, welcome po sa Tinig ng Bayan. Kasama ko si Ruby Padilla Sison.
5: Good morning, Professor.
4: Pinag-uusapan po namin itong kaganapan diyan sa national ngayon, specifically itong press conference na ginawa ng mga both parties, no, sa impeachment trial ni VP Presidente, dahil kahapon po yung deadline ng submission ng kanilang pre-trial brief. What are you seeing come 18th, no? June 18, kung asa mayroon ng doon na mangyayari yung pre-trial conference. Hello? Professor? Asa na si Professor? Hindi na tumulungog? Or because of this?
5: Si Professor Luloy ang tambal ani.
4: wala lagi. Good morning, Professor.
6: Yes, magandang umaga.
5: Yes, good morning, Prof.
4: Long time no here, Professor. Welcome back sa Tinig ng Bayan.
6: Yes po, magandang umaga po.
5: Two days na lang, Prof.
4: Maraming nag-aabang ng boses po at the same time, maganda po at nakausap ka namin. Yes. Ano po ang take nyo? Ano po ang mangyayari? Ano po ang dito? Kasi ngayong 18...
5: Ano yung mga nakikinita niya, Rom? Ngayong 18, two days more.
6: Yes, yung 18 kasi is pre-trial, no? Pero before the pre-trial, may mangyayari pa bukas eh. May special session ng Senado na nagtawag yung presidente ng session.
5: We forgot to discuss.
6: And for me, again, when we do our political analysis, sinasabi natin walang nangyayari sa politika by accident, no? So, unang-una tinatanong na... kasi tanong natin is that ano yung objective, di ba? Bakit nagpatawag at bakit bukas? Di ba? So anong meron? Anong meron sa June 17? And tama yung tama yung mga na-mention yung dates, di ba? So unang-una, ito ang sinasabi ng Pangulo dahil sa yun nga daw may crisis pa daw, no? Hindi daw nagtrabaho, etc. Sabi nga natin, anong nangyari doon sa special powers na binigay sa kanya several months ago na, 'di ba? Several months ago, ngayon na medyo nag-ease na yung tension sa Middle East, 'di ba? Magpipirmahan na itong magpipirmahan na ang US at Iran, no, ng peace deal. Ngayon naman daw nagkaroon ng crisis. So anong nangyari nung ilang buwan po na naghihirap tayo, no? So inflation, so wala pa lang crisis, ngayon pa nagkaroon ng crisis. So yun yung medyo questionable, okay? At bakit June 17? Okay?
4: Professor, referring to the political crisis.
6: baka political crisis, pero kung political crisis is not it's not actually tamang reason, no, to call for a special session. So anyway, ito kasi sa special session na yan, syempre no, mapipilitan na no yung natin tawagin Cayetano Black, mapipilitan silang umattend, no, dahil nagtatawag na ngayong yung presidente. And I guess ito para malinawan lang, no, yung natin, no, yung tanong natin before, no, sabi nga natin, sige, kung may quorum na sila, nagpalit na sila ng Senate President pro tempore, bakit hindi nila pinalitan?
4: Professor, to be very blunt about it, is this a special session called para makumpleto yung 13?
6: Tinawag ito to change leadership. No, kasi feeling ko, kasi di ba nung last time tayo nag-usap, no, na which is adjournment na, sabi ko wala nang palitan to. Kasi wala nang session, no, paano sila magpapalit? Kahit na sabi natin 15 na sila, paano magpapalit eh wala nang session? And that's the reason why nagpatawag ng special session.
4: Kasi naka-CDDA sila.
5: Yes.
6: And ito, very significant yung timing because June 17, no, pag nagkapalitan ng for example, nagkaroon ng 13 na yung kabila, no, at papalitan na tong si Senate President Cayetano, no, papalitan na siya, so papalitan ni Gatchalian, hindi na pro tempore, no, Senate President na talaga. Therefore, that will actually resolve the question sino magpre-preside over the impeachment trial. So June 18, nandun yung pre-trial, no, sabi ko, yung sa pre-trial na yan, no, dyan na magsiset na yung mga ebidensya, ilang witnesses, sino yung mga witnesses, ano yung ating kalendaryo dyan, ano yung rules na gagamitin natin, di ba? Doon, importante yun. Di ba, sabi nga natin, kung sino yung may hawak ng leadership, sila yung sila yung magde-determine ng rules.
4: Sinong may hawak ng bit?
6: Yes, no, and yun yung napaka-importante. So, June 17, and then June 18 naman is the pre-trial. So, sabi ko, hindi yan aksidente, di ba? So, yung tanong natin, anong trabaho ba magagawa nila tomorrow, no? Or baka magpapalit lang ng leadership and then mag-a-adjourn na naman. And then yun, antay na lang natin ang July 27 para pagpasok ng July 27, very confident yung presidente na kaalyado niya yung katabi niya sa stage.
4: Mm-hmm. Of course, Professor, nag-strategize itong kampo nila Sir Win Gatchalian, o sabihin na lang man natin yung kampo ng presidente, at nagka-counter-strategize rin itong kampo ng kabila. What do you think will the camp of APC, Alan Peter Cayetano, at saka itong sina Marcoleta, what do you think will they do?
6: Actually, yung pwedeng possible yung iniisip niya ni Senator Lacson, no, pinangunahan na niya, ay naku, magkakaroon ng kaguluhan or something, no, baka may shooting incident na naman or something, sana hindi ganun, no, sana something not violent. Pero the best thing that they can do, no, na hindi violent, is to be able to make sure na wala nang lilipat sa kabila, no. Hindi na mag 13 yung kabila.
4: Usapin ng wala nang lilipat, ha, but good at nabanggit niyo. What is your take nung statement ni Villanueva?
6: Yes, si Villanueva kasi for the longest time, sinasabi natin dapat niya kasabay ni Escudero na lilipat 'yan. Okay? Because they are in a particular, very similar position, di ba? Sabi ko yung kanilang,
4: silang may kaso.
6: Pareho may kaso, and then, pareho silang tinatarget, and then, syempre, ang ginagawa na lang ng administration, is tatargetin na lang nila yung pinaka-most vulnerable.
4: And you believe merong trade-off?
6: Yeah, of course, no, negotiated lahat. Again, no, lahat ng paggalaw, for example, kay Escudero, no, ba, yung paggalaw niya is actually negotiated, yun, no. You would not believe yung paggalaw niya is because no, concerned lang siya sa Senado as an institution.
4: And the trade of professor could be related sa mga kaso that are going to be filed against them. Baka i-shelve mo na.
6: Pwedeng ganun, no? Kasi like, for example,
4: which is
6: yung
4: unfair.
6: Mga kaso na,
4: unfair for the Filipino people.
6: Exactly, no? Kaya yun yung sinasabi natin, no? Na hindi lang itong impeachment yung babantayan natin, but hindi natin, no? Yung mga gumagalaw ng sa nakapalibot, di ba? And naririnig na natin yan, no? Kasi syempre, nagmo-monitor din tayo sa social media, naririnig na rin natin na may mga sector din, no, sa ating society na sinasabi, no, sige, no, pwede kang lumipat, pero ang condition is dapat you vote for impeachment, no? For impeachment, and then dapat ituloy yung kaso. Sabi ko, ba't ganun? Parang sinasabi ng kabila before na tingnan yung ebidensya, ay ngayon parang iba na naman yung tono, no? So, pwedeng negotiated lahat yan. Sabi nga natin, no? Yung pressure is talagang overwhelming, no? Dalawang pressure yun, eh. It's either ang term natin, carrot on a stick, no? Pwedeng carrot and a stick, no? Pwedeng bigyan ka ng reward, pag ayaw mo ng reward, iti-threaten ka ngayon, no? Ng penalty.
4: Mm-hmm. Professor, parang almost certain na base sa mga sinasabi mo, parang almost certain na magre-reorganize sila and magkaroon na ng closure at talagang si Gatchalian na or sino man sa mga present majority ang magiging Senate President.
6: Yeah, yun yung ating expectation na mangyayari bukas, no? In relation dun sa June 18 na, no? But yun na nga, no? May marami din kasi, like for example, marami naman din tayong naririnig na baka kahit na magpait pa yan, 16 naman yung kailangan. Diba? Sa impeachment, 16 yung kailangan para ma-impeach, no? As early as now, I'm telling you, may mga kakos tayo na they are very, very confident, no? Na 17 na yung bilang nila. Mm-hmm. So I don't know paano nila binilang yun, no? And I did not even ask them, no, kung sino yung 17 na yun, no? But they are very confident na 17 na yung bilang nila, no, more than though the 16, no? And anyway, abangan natin yan, no? Kasi makikita din naman natin, no, sa actuations nito mga senators during the impeachment trial, diba? Very much, makikita niyo naman, no?
4: Very much debatable pa po yan, no? Kasi yung threshold ngayon fino-float na actually hindi 24 yung base number sa pag-compute ng Ilan yun?
5: Ng majority.
4: Baka, yeah, as of now,
6: of course,
4: hindi na binibilang si Jinggoy, and some people are considering na baka makulong din si Escudero, makulong si Villanueva.
5: And Bato
4: baka,
5: in hiding.
4: Tapos si Marculeta, may kaso rin naging sim. Ang mga Villar, may mga kaso rin na isinampa sa kanila, plus si Robin Padilla, mayroon ding obstruction of justice. So,
5: Ano mangyayari?
4: Pag tinitingnan ko, makulong ito silang lahat.
5: Walang impeachment vote.
4: Pito yung mawawala.
6: Yeah, ako rin yung pinupload ngayon, no? Kasi syempre, no, kailangan yung ano, kailangan nyo for ano po, yung narinig ko si Josue nagsasayta niya would be si yung lead prosecutor, no, na si Congresswoman Luis Pro. Pero yung mga nakausap natin, no, na I think no, are very close dun sa team, no, ng prosecution, parang ano eh, pang plan din na lang yun, if in case, no, if in case na, you know, they don't get that 16, at least, di ba, pwede nila ilaban. Although medyo mahirap yun, no, kasi
4: actually,
6: sa constitution kasi malinaw.
4: Retired Justice Carpio has already spoken, and more or less, he sounded like, ano, Gilville Luistro.
6: Yeah, exactly, because of course, no, we know naman yung background din ni ano, no, ni
4: Carpio.
6: Di Carpio, no. And alam din natin, no, there's no love lost. Kahit na medyo magkapelyo sa asawa niya, no, kasi may medyo kamag-anak, pero there's no love lost, no, between ano, between Carpio and dito mga Duterte. So, siyempre, yung tanong natin, anong pinagkaiba ng ano, no, ng interpretation ni Carpio sa mga interpretation ng other lawyers, no? Kung siya ay ano, siya ngayon ay member ng Supreme Court, no? Pwede pang okay, sige, no? we can take that, no? At yun yung decision ng Supreme Court, but you know, wala na siya sa Supreme Court, no? Isa sa private citizen. Although yun nga, yung kanyang reputation, no? Na ayun, ano yan, associate justice yan. Pero may mga ibang associate justices din naman na iba din yung ano, iba din yung interpretation. So ako, ang take ko niyan is, bakit mas papahalaga niya yung interpretation ng isa as compared to interpretation din ng iba, no, na same situation din, no, dating associate justice din ng Supreme Court.
5: Professor, I want to pick up the statement ni Senate President Alan Cayetano. Sabi niya, give me 13 at walang problema. Para bang mahinahon niyang isusurrender yung presidency ng Senado. If this is theoretical, if ever na si Joel Villanueva will turn his back from the previous majority, quote unquote, tingin mo wala nang magiging kaguluhan if that will happen, na magkakaroon ng sudden turnabout bukas?
6: Yeah, kung gano'n na malinaw na may 13, wala na kasi, ano pang ilalaban mo? Na, in fact, sila na mismo, no? Yung statement na yun, they accept na, if you have 13, that's a done deal already. No? Kasi hindi niya ginawa nila. 13, kaya nga lumabas pa si Senator Bato, just be able to get the 13, di ba? So, it's a done deal, no? So, I think na kung meron 13, no? Pero syempre, nag-uusap yung mga yan, no? yung 10, nag-uusap yung mga yan, and yun na nga, no? Tingnan natin kung yung ano ba, lalabas ba talaga yung 13, no? may mape-pressure ba talaga, no? It seems right now, no? Tama yung sinasabi niya kanina, on Villanueva, okay? Parang yun talaga yung tinatarget, at in fact, nagsalita na yung ama, di ba, in a press conference din. Na, you know, forget the friends, no? Tingnan mo, follow your conscience, di ba? So, yun, medyo ano na yun, no? Parang giveaway na yun, no? O sige,
5: parang it's a lead.
6: Possible, no? Possible na, no? Kasi pag sabing, don't consider na your friends, consider the friends, yeah. And then follow your conscience. Kasi kung pareho lang may sinasabi ng friends ni conscience, hindi mo sasabi na follow your conscience, di ba? Diba? So yun yung ano, no? Yun yung medyo sabi ko na parang hint na eh. So titingnan natin bukas, no, kung talagang friends or conscience ba, no, itong gagawin ni ano, no, ni Senator Villanueva.
5: So titingnan din natin bukas, Professor, kung ano ba talagang mangyayari na dynamics with the president calling the special session. Tingin mo, Professor, hindi ito para bang magiging negatibo kay Presidente Marcos if ever na ang meaning ay talagang part of political machination, will it not be giving a very bad impression sa kanya? Para bang exposing the head of the nail?
6: Medyo nagsabi po kayo nagsabi po kayo.
5: Yes, sabi ko, to cut it short, Professor, kung if ever magpapakita ng leaning si President Marcos na hindi naman more on economic, halimbawa lang for the sake of discussion, hindi naman ganun ang mas mabigat ang weight ng kanyang hihilingin o ipakikiusap sa Senado bukas, tingin mo, will it not be harmful? He will be exposing the head of the nail or ipapakita niya? Hindi ba ito magkakaroon ng negatibong implikasyon sa kanya?
6: Yeah, definitely, diba? Kasi, yun nga, expectation ng mga tao, hindi politika ito. It has nothing to do with politics. It has something to do with, you know, giving service to the people, especially right now, di ba? Na medyo ano, medyo talaga naghihirap, right? So kung tulad ng sabi nila, no, even in not only the president but also si ano itong Gatchalian Black, na kasi sabi nila trabaho tayong trabaho, eh kung yung pagana nila, yung pag pasok nila, eh change of leadership lang yung ginawa and then nag-adjourn ulit, walang ginawang trabaho, syempre, no, that speaks so much of the group and of course of the president, no, kasi yun na nga, kinatawag na nga itong ano, BBM group, no, BBM group na yung tawag nila. So, eh, no, ito, definitely backfire, no, mag-backfire ito.
5: Parang sugal din ito sa kanya, Professor. Professor, parang sugal din ito sa kanya kasi makikita, maririnig, mararamdaman. Ano, what are you trying to point out? Yun, ano talaga ang pinaka-purpose? At kung nakikita na more on the change of leadership, the more that he will be inviting haters.
4: Actually, looking at the agenda na pinahinanda ng Malacanang, I don't think the agenda nga giandam sa Malacanang are good for ano, enough to justify an special session, because katungihang yung mga agenda po na nailatin po niya, eh pwede namang makapag-antay yon noong ano, tamang panahon, but except dun sa mga ano siguro due for promotion.
6: Yeah, hindi nga no, that was in fact the opinion, no, of former congressman defensor. Ano ba yung urgent dito na
4: nako chapi
6: the more
4: cutting off ka, Prof. Sayang, yeah, hindi maintindihan. Sige daw, please ano, balik daw, yeah, tayo.
6: So, yun, no, the more na ano, the more na yun, na-reaction yung mga tao. Hindi lang yung talagang and malalaman natin bukas, no? Ay para sa tao o para lang sa kanila makapag-position, okay, in preparation for the impeachment. So, syempre, yung tao nag-aabang din. So, yun yung labangan natin bukas. No? Ano ba yung trabaho na magagawa nila? No, given na ilang araw ba? Itong special session, of course. And, you know, ang ano pa nila, ipulok pa talaga, di ba? Kung special session, dinulok pa talaga kasi Monday to Wednesday usually ang session. Yeah. Eh, Wednesday pa talaga nila, guys.
4: Diba? Obvious yung timing.
6: Yeah, so, yun. Ako, dalawa lang naman lagi kong tinitingnan parate, no? Yung motivation at yung timing. Hmm. So, yung timing dito, yung giveaway.
4: Okay. Prof, lampas po tayo sa oras. Maraming salamat po sa inyong panahon. Ang inyong parting words po.
6: Bantayin pa rin natin, no, yung mga nangyayari sa mga susunod na araw, no, and sabi nga natin, no, yung mga mangyayari sa mga susunod na araw will not only affect us, no, for a few weeks or few months, but it will affect us greatly, no, medyo long-term effect nito.
4: It will affect generations, Prof.
5: Yes.
6: Yeah, definitely, no. So that's the reason. That's the more reason, no, that we want to monitor, no. Pero yun nga, sabi nga natin, suspend muna your judgment. So tingnan na tayo muna natin before tayo mag-create ng judgment, no. So yun, no, yung gagawin natin for the next 2 days, no, na very important June 17 and June 18.
4: Mm-hmm. Yun ang maganda na sinasabi ni Professor. Maraming salamat sa panahon, Prof. Pero we would like to emphasize ulit yung sinasabi mo na let us suspend judgment. Pakinggan muna natin yung mga ebidensya at mga testimonya na lalabas at maging mapanuri, mapagbantay. Hindi lang mapagbantay, kundi maging mapanuri din, no? Na hindi lang basta tinitake everything hook, line, and sinker, lalo't maraming mga fake news ngayon. Thank you, Professor.
5: So for 2 days, Rome, Professor, for 2 days, 16 and 17, bawal ang matulog ng mahimbing.
4: Huwag kang kukurap.
5: Magkape. Para gising, let us be vigilant.
4: Huwag kang kukurap.
5: Yeah.
4: No, be watchful. Anyway, so, agad ay oras sa... Mamunamilit na ta.
5: Yes, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
4: Tinig Dos Ramilus fan, nagaingon nga, dagang salamat sa inyong pakiguban ka na mo. Og nang hinaot kaming unta sa tanang higayon Lunes, hangtod Sabado, alas 5 pa, sugod alas 5, hangtod alas 7. In fact, hangtod alas 7:30, magauban-uban kita. Ayaw ka maghawa. Kaya musunod tayo ng ato ang alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario. Magandang morning kanato horot.
7: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test a program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test a 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organ...
9: AFM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Itama po inyo mga orasan ng oras sa ganap na ang alas 7:09 na.
9: Time checks brought to you by Hiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga ako po sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, DC6, sa buwan po ng Hunyo 2026 sa makimpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Ngayon po ay fiesta official sa defunct Region 12. Happy Islamic New Year Amun Jadid sa mga kapatid ng mga Muslim ngayong araw na ito. Kaya't holiday sa buong defunct Region 12 maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nagdeklara ng working holiday. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, babae patay, samantalang dalawa naman ang sugatan ng magsalpukan ng isang motorsiklo at multicab sa bayan naman ng Tupi sa South Cotabato. Samantala, isang lalaki biktima ng pamaril sa bayan ng Midsayap, Cotabato, Rido, isa sa mga itinuturong dahilan. Baril at mga bala na samsam sa ikinasang anti-drug operation sa bayan naman ng Kalamansig sa Sultan Kudarat Province. Isang lalaki na nadisgrasya, pauwi na sana sa kanilang baril na kuhanan. O lalaki na disgrasya, pauwi na sana sa kanilang tahanan na kuhanan ng baril. 6.2 magnitude na lindol. Tumama naman sa Davao Oriental. Samantala, 5.8 na magnitude na lindol. Naramdaman naman kagabi na bahagi ng 7.8 aftershock na tumama sa Soccsaryan Region. Sa bahagi naman ng Davao Oriental, abangan ang detalye ng mga balita kaugnay naman ng patuloy na pagsisikap, kaugnay pa rin ng ipinapatupad na programa doon na kabilang na ang naramdamang lindol sa Governor Generoso Davao Oriental. Samantala, sa dagdaga ng mga balita mula naman sa Pangil Bay, abangan. Mobile soil testing sinimulan na para mapaangat ang kabuhayan at ani ng mga magsasaka. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo. Goryo. Dali ra gud nganong mawa mang ka inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy. Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun na ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang gid na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga o sa likod. Aurat lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir. Eh.
3: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Ganahan mga pis sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
6: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako kinawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko, Kristensya. Bati na ko sa lawas. Nawala na.
5: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:15 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Sugatan isang lalaki matapos sa ipagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspects sa National Highway ng Puruca Zone 2, Barangay Poblasyon na 7, Midsaib, Cotabato, alas 7 kagabi. Ang biktimang nakilalang si alias Tony, residente ng Barangay Kapinpilan, Kadayangan Special Geographic Area, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Matapos itong pagbabarilin ng kanyang kalaban, nadamay din ang isa pang sikad-sikad drive o tricycle driver na nakilalang si alias Vicente, 57 anyos, na taga Barangay Buwal Sur, Midsayap, Cotabato. Nabatid sa investigasyon ng mga otoridad ng Midsayap PNP na habang ang biktima ay nakatayo lamang ng lapitan ito ng dalawang hindi kilalang mga suspect na nakasakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang naturang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad ding tumakas ang mga suspect. Samantala, isinugod naman sa ospital ang biktimang si alias Tony. Ganun din ang nadamay na tricycle driver. Rido naman ang isa sa mga nakikita ng motibo ng mga otoridad sa naturang krimen. Sa Tupi, South Cotabato, patay ang isang babae. Sugatan naman ang dalawa pang mga sugatan ng dalawang iba pa ng magsalpukan ng isang multicab at motorsiklo na kilalang biktima na si Annalina Sumido, 51 years old, na residente naman ng Barangay Rotonda, Coronadal City. Idiniklara nga din on arrival ng kanyang attending physician ang biktima ng ito'y isugod sa ospital dahil sa matinding sugat na tinamo nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sugatan din ang iba pang o dalawa pang mga biktima na nakilalang sina Bonifacio Sumido, 58 years old. At ang driver ng multicab na si Jeremy Candoy, 29 years old. Sa investigasyon ng mga otoridad na magkaangkas, ang nasawing biktima na si Annalyn at si Bonifacio sa isang motorsiklo. Pagdating sa bahagi, ang National Highway sa Lambayong Sultan na Kudrat, dito naganap ang naturang insidente. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng o batay sa investigasyon, ang magkaangkas ng mga biktima ay pauwi ng Lambayong Sultan Kudarat. Nang maganap ang naturang insidente na agad namang nirespondihan ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Tupi at isinugod sa ospital ang mga sugatang mga biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang may kasalanan sa naturang insidente. Sa Libak, Sultan Kudarat, nakuhanan naman ng baril at mga bala sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad ang isang lalaki sa Barangay Poblasyon, Kalamansig, Sultan Kudarat Province. Sa bisa ng search warrant inilabas ng korte, nakuhanan ng baril ng mga tauhan ng Libak o ng Kalamansig, Sultan Kudarat PNP at ng Provincial Mobile Force Company sa pangungunan ni Police Lieutenant Colonel William Faksoy Jr. Katuwang naman ang iba pang mga law enforcement unit ang naarestong suspect. na nakilalang si alias Dodong. Ikinasang naturang search warrant operation sa Purok Acacia, Barangay Poblasyon na Kalamansig, kung saan isang 45 caliber pistol na may magazine at apat na mga balang na recover ng mga otoridad. Kaso nga paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition ang kakaharapin ng naturang suspitsado. Samantala, sa bayan naman ng Lagilayan, Sultan Kudarat Province, nabiktima naman ang pang-hold up ang mag-ina na sakay ng motorsiklo, kung saan ay hinarang sila ng nakamotorsiklo ding mga suspect. Matapos nagdeklara ng hold up, tinangay din ng mga suspect ang motorsiklo ng naturang mga biktima na naganap sa bahagi ng shortcut road ng barangay Lucian, Lagilayan, alas 2 ng hapon, kamakalawa. Habang binabaybay umuno ng mga biktima ang naturang daan, ang napansin ng mga ito na isang motorsiklong sumusunod sa kanila. Pag dating sa naturang lugar ay biglang nag-overtake at hinarang sila at nagdeklara ito ng hold up. Walang nagawa ang mga biktima kung hindi ibigay na lamang ang kanilang pera at motorsiklo. Agad ding naglunsad ng force of operation ng mga otoridad, subalit nabigo naman silang madakip ang mga responsable. Sa Esperanza, Sultan na Kudarat Province, isang lalaki naman na naaksidente ang nakuhanan ng baril. Si alias sa Abo, 28 anyos, may asawa at residente ng barangay Sugadol, Dato Abdullah Sangki Maguindanao del Sur, na sinasabing membro ng barangay Peacekeeping Action Team, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nabatid na alas 5 pasado kamakalawa ng hapon habang ito'y nagmamaneho ng motorsiklo na aksidente sa bahagi ng Purok Maligaya, barangay Paitan, Esperanza. Nang rumispundi ang mga otoridad para ito'y tulungan at isugod sa ospital, na kuhanan ito ng isang 45 caliber pistol na nakasukbita sa kanyang baywang. May mga 6 na bala. Walang naipresenta ang kaukulang dokumento ang naturang biktima. Kaya't ito ngayon ay naharap pa sa illegal o sa kasong illegal possession of firearms and ammunition habang nakaratay sa ospital. Balita mula naman sa Matis City, Davao Oriental. Aabot naman sa mahigit 700,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa pangungulan ni Police Lieutenant Colonel Frederick Saao, Acting Chief of Police ng PNP Mati. Nabatid na inilunsad nila ang naturang operasyon matapos namataan ang isang Mitsubishi vehicle na may nakakargang mga smuggled cigarettes. Nang ito'y kanilang sitahin na diskubre na aabot sa 28 master cases ng Canon Menthol, 100 na sigarilyo ang ikinarga sa naturang sasakyan. Na-recover din ang nasa 50 reams ng iba pang uri ng sigarilyo na na-turn over naman sa CIDG Mati. Sa ngayon ay naharap pa sa kaukulang kaso ang driver ng naturang sasakyan. Alas 7:23 na ang oras. Samantala, balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay. Naaresto naman ng mga otoridad ang isang sikat-sikat driver na sangkot naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog.
8: Nadakpan sa kapulisan ang ginganlag Wilfredo Oman Quintanus Anios, bulag sa asawa ug usa ka sika-sika driver nga matud pa nag-sideline kini upang maligya og tsyabo ato sa gipegayon drug bypass operation dito sa Purok 17 sa barangay Poblasyon Kapatagan, Lano del Norte. Ang suspek matud pa positibong napalitan sa napatuo nga buyer og tsyabo nga police asset nga nagpakarinon lamang usa kini ka pasahero og nagkasabot matud pa nga magtansak sa iyahang sikat-sikat. Sigun pa sa pamahayag sa suspek, iya kiningihimo para madugangan ang iyang income. Unta kay hinay man ang sakay karon sa pasahero. Apan gini malas matun pa, kay naatlan kini sige pa yung operasyon sa PNP. Nakuhaan matun pa ang suspek gikan sa iyang bulsa o usa ka dakong pakiti sa shabu. O nga gibanaban ang ana sa 4 ka gramo, 4 ka gramo o 4 grams. O matun pa nagkantidad kini o 27 mil 800 pesos. Apil na nga nakuha usab ang drug buyers money o mga drug paraphernalia. Kagahapong adlawa, matun pa, giandam na ang pagpasaka sa tumang kaso batok sa mundinapan sa paglapas sa Republic Act 9165 nga atubangon sa suspek. Padagsab ang kapulisan sa pagpahimano sa katawahan, ilabi na sa maginikanan o guban pa nga magmatko na tinabangay gayon alas sa pagsumpo ng iligal nga druga nga nagkatap na karoon sa lain-lain lugar.

0: diabetika?
1: Tao sa kong sugar niya karon normal na. Burka na pod lagi sir kay normal na likay-likay lang pod pa sa kaon bitong mga tamis.
0: Pila edad ni Mulay?
1: 77.
2: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Mami, thank you po.
4: Thank you for what, baby?
3: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
4: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
3: Good din ito sa ibang kids, Mami?
4: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
3: Hi, mga kids. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, Mami, mag-Kidiyaki.
6: I like Kidiyaki.
7: Basta Yaki! Yummy!
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
9: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
10: Unya, sweetheart, ha?

Ganap na ang alas 7:28 ng oras, samantala dagdag na mga balita. Balita mula sa Talakugon, Agusan del Sur. Sinalubong ng libo-libong mga taga-suporta ang naging emosyonal. Nabit-bit ang mga kandila at kasama ng panalangin. Ang funeral convoy ng basketbolistang si Rene Clert Bobet Martin Bonia. Alauna 40 kaninang madaling araw na diniretso naman sa Municipal Evacuation and Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talakugon, Agusan del Sur. Libo-libo ang mga taga-suporta ng naturang MVP na basketbolista ang siyang nagpakita ng kanilang buong suporta at nagabang sa kanyang convoy. Nagparating naman ang kanilang pakikiramay at pagkalungkot ang mga residente sa naturang lugar. Matatandaan si Butter Bonia kasamang isa pang basketbolista ay nasawi sa kanilang training sa Manila. Samantala, update naman sa Lindol. Yanig ng magnitude 5.8 na lindol ang aglan na Sarangani Province alauna o alas 11:30 kagabi na bahagi pa rin ng aftershock ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon sa report ng Philippine Volcanology and Seismology o PBOX na ramdaman ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, General Santos at maging sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Naitala naman ang instrumental intensity sa intensity 5 sa Jansan, intensity 4 sa Malungon, Sarangani, Tupi at Tibuli sa South Cotabato, intensity 3 sa Digos, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Malapatan at Maasim, Sarangani, sa Coronadal City, Surala sa South Cotabato, intensity 2 sa Magsaysay, Davao del Sur, Banga, South Cotabato, Santo Niño, Tantangan at Nurala, Pagumbayan at Colombia sa Sultan Kudrat. Na itala din at naramdaman ang intensity 1 sa Malitbog, Bukidnon, Maitom, Sarangani, Isulan at Palimbang, Sultan Kudrat at Davao City. Ayon na sa PBOX, bahagi ito ng aftershock ng 7.8 magnitude na lindol

0: Tumama noong araw ng Lunes, Hunyo, 8. Samantala, niyanig naman ng magnitude 6.2 na lindol ang bahagi ng Davao Oriental alas 5 ng hapon kahapon. Ayon na kay Bivok sa Volcanologist Engineer Renier Amil Bahar, namataan ang epicenter ng lindol sa layong 113 kilometro sa timog silangan ng bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental na may lalim na 94 kilometers.
1: Kahapon, magnitude 6.2, which is there sa Davao Oriental ang atong epicenter, not related siya sa linog na 7.8 na dere ng tabo sa Sarangani province. Ang katong linog is ang generate diri na sa eastern board ang Philippine Trench, so diri na sila related sa Cotabato Trench. Now gabi at exact 11:30
0: ang tinig ni Engineer Renier Amil Bahar sa kaugnay na balita, naramdaman din ang intensity 5 sa Governor Generoso Davao Oriental at Jose Abad Santos Davao Occidental. Naramdaman din ang intensity 4 sa Alabel, Glan, Sarangani at sa Kiamba at Malapatan, Sarangani Province. Ganon din sa Coronadal City, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, General Santos City, Tacorong City at Sultan Kudrat. Naitala din ang intensity 3 sa Mati City, Davao Oriental, Baganga, Nurala o sa Banga, Nurala at Pulumulok, Surala sa South Cotabato at Tibuli sa South Cotabato. Intensity 2 naman ang naramdaman sa Davao City, Kidapawan City, Mlang, Matalam at President Rojas sa probinsya ng Cotabato. Masim at maitim sa Sarangani at Lake Cebu, Santo Niño at Antangan sa South Cotabato. Habang intensity 1 naman ang naitala sa Carmen, Cotabato at Tandag City, Surigao del Sur. Patuloy ding pinaalalahanan ng PIBOK sa mga mamamayan na laging maghanda sa mga inaasahang aftershocks. Inspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang mga nasirang infrastruktura sa Sarangani Province sa kanyang pagbisita kahapon, kaugnay ng matinding epekto ng 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province, kabilang sa kanyang tinungo ang Sapo Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani Province, kung saan naglabas ng direktiba ang Pangulo na temporaryong maipabalik ang transportasyon para patuloy na makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Wala nang nakikitang sinyalis na buhay pa ang 36 katao na nanatiling missing matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani at Gensan. Ayon sa inilabas na pahayag ng Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafael Alejandro de Fort, malabo nang makitang buhay ang mga nawawalang mga biktima. Ayon sa OCD, karamihan sa mga nawala ay pinaniwalaang natabunan ng landslide sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at isa pang lugar na grabe ding sinalanta. Kaya't patuloy pa rin ang search and rescue at retrieval operation, ngunit aminado ang mga otoridad na pahirapan na ang kondisyon sa lugar dahil sa mga pagguho ng lupa at delikadong terrain. Pumalo naman sa 65 ang kumpirmadong nasawi sa naturang sakuna at pagkasira ng maraming mga infrastruktura sa iba't ibang mga barangay. Ayon kay Alejandro, karamihan sa mga fatalities ay dahil sa nabagsakan ng debris at landslide, particular sa Davao Occidental, Sarangani at General Santos City sa South Cotabato. Batay sa pinakahuling datos ng OCD, umabot na sa 176,182 families o humigit kumulang sa 738,386 na mga individual ang apektado ng lindol. Sa naturang bilang 3,180 pamilya o nasa 14,161 katao naman ang kasalukuyang nananatili sa 37 mga evacuation centers, habang ang iba naman ay pansamantalang nakatira sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Alas 7:36 ng oras, dagdag na balita mula naman sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental. Ihatid naman ni Erwin Umadhay.
2: Opisyal ang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Baganga ang Internal Audit Services Office bilang bahagi ng pagsisikap nitong higit pang palakasin ang transparency, accountability at mabuting pamamahala sa munisipyo. Ang IAS ay mga ngasiwa sa compliance, management at operations audits ng iba't ibang tanggapan ng LGU. Magbibigay rin ito ng consulting at technical services, gayon din ang sertipikadong kopya ng mga dokumento at record na sa kanilang pangangalaga. Ayon sa LGU Baganga, layunin ng pagtatatag ng IAS na matiyak ang mas epesyente, responsable at maayos na paggamit ng pondo at mga yaman ng pamahalaan para sa kapakinabangan ng mamamayan. Sa ibang balita, matagumpay na naisagawa ang PhilHealth Yakap Registration at Dental Services para sa mga residente ng Barangay San Fermin, Bayan ng Manay, Davao Oriental bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng Barangay Local Government Unit ng San Fermin. Pumumuno ni Punong Barangay Roger Magbutong kasama ang mga Human Resource for Health, Barangay Health Workers at iba pang katuwang na naglaan ng kanilang oras at serbisyo para sa kapakanan ng mamamayan. Pinahayag din ang pasasalamat sa lokal na pamahalaan ng Manay sa pangungunan ni Mayor John Marco de Enghirang sa patuloy na suporta sa mga programang pangkalusugan na naglalayong mailapit ang mga serbisyong medikal sa mga residente ng barangay. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:37 ng oras, samantala nagpatawag naman ang special session si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para mag-convene ang Kongreso at talakayin ang mga prioridad ng mga panukalang batas sa ilalim ng Proclamation No. 1318, iginiit ng Pangulo. Ginamit ito ang kanyang kapangyarihan ng ipatawag ang Senado at Kamara sa isang special session upang agarang maipasa ang mga panukalang batas na nanatiling nakabinbin, kabilang sa ito ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, mga pag-amenda sa government assistance to students and teachers in private school education, assistance to individual in crisis situation at ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, gayon din ang last mile at geographical isolated and disadvantaged and conflict affected areas o GIDA Schools Act, mga agendang masustansyang pagkain na para sa batang Pilipino aka, batas laban sa political dynasty, presidential merit scholarship program at iba pa mga panukala na layong palakasin ang proteksyon panlipunan, itaas ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Nananawagan din si Marcos ng special na session na para sa nakabinbing kumpirmasyon ng Commission on Appointment sa mga itinalagang opisyal at gabinete ng militar at mga foreign services. Giit ni Marcos na ang pangangailangan ng mga Pilipino hindi humihinto kahit walang sesyon ng Kongreso, kaya ang gobyerno ay dapat ituloy ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan at mapanatili ang itong prioridad. Ayon sa Section 15 Article 6 ng 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo tawagin ang Kongreso ng special session anumang oras upang tugunan ang mga kagyat na usapin na nangangailangan ng agarang aksyon ng lehislatura. Inaasahan daw ang tatagal ng halos sa 3 buwan ang gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kapag nasimula na ito sa darating na Hulyo 6 ng taong kasalukuyan. Tantya ito ng lead prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro matapos sa tanungin kung may nakikitang timeline ng prosecution na matatapos ang impeachment trial. Sinabi ni Luistro na kung magiging tuloy-tuloy at walang magiging naantala sa mga pagdinig, matatapos ang trial sa September. Paliwanag nito na itinakda ng Senate Impeachment Court ang final schedule bilang araw ng paglilitis sa gaganaping pre-trial conference sa Hunyo 18. Anya, tatanungin ang mga magkabilang panig kung ilang araw ang kanilang kinakailangan para mailatag ang kanilang mga ebidensya at mga testigo. Ayon pa sa naturang Ma'am Babatas, ibinatay niya ang kalkulasyon sa nakarang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona na tumagal ng 4 na buwan mula Enero hanggang Mayo ng taong 2012. Dahil dito naniniwala si Luistro na kakayaning tapusin ang kaso ni Duterte sa loob lamang ng 3 buwan. Tinanggap na ni Attorney Jesus Falsis ang desisyon ng Supreme Court na suspindihin siya ng 1 taon kasunod ng haton ng simple misconduct dahil sa kanyang social media post. Sa kanyang opisyal na pahayag, iginit ni Falsis na buong respeto ang kanyang ibinibigay sa kapangyarihan ng Korte Suprema ang magpataw ng disiplina sa mga abogado. Gayunman, ipinagtanggol niya ang kanyang mga naging pahayag bilang isang kinakailangang hakbang upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Kasabay nito, hinamin naman ni si Falsis ang sistemang pangkatarungan ay patupad ang parehong pamantayan sa mga makapangyarihan, kabilang dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na niya'y dapat ding managot sa kanilang mga naging aksyon. Ganap ng 7:42 ng oras. Samantala, balita naman sa Ibayong Dagat. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump na lumagda na ang Estados Unidos sa Tirana sa isang Memorandum of Understanding na layuning wakasan na ang patuloy na tensyon sa Gulf Region at na muling buksan ang Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, the deal's all signed habang nasa G7 Summit sa France. Dagdag nito na bahagyang muling nabuksan ang mga daluyan ng langis sa ilang buwan ding umanong naapektuhan ng blockade na nagdulot ng global economic disruption. Nakatakda namang gawing ang special ceremony sa Geneva sa Biyernes habang inaasahang ilalabas sa publiko ang buong detalye ng kasunduan sa mga susunod na araw. Gayunman, agad namang sinita ng mga kritiko ng Estados Unidos kung saan nananawagan na si Senate Democrat Leader Chuck Schumer na isapubliko ang buong nilalaman ng kasunduan at ipaliwanag kung ano ang tunay na kapalit ng naturang deal kabilang ang epekto nito sa seguridad ng Amerika. Sa balita ng pang-ekonomiya, kasunod pa rin ang naturang magandang balita. Inaasahan daw magkakaroon ng magkahalong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, kung saan ay hindi magkapareha ang anunsyo ng pagbawas o dagdag presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, epektibo 6 kaninang umaga, araw ng Martes, ang price adjustment sa gasolina may rollback ng hanggang 35 sentimo sa kadalitro o posibleng pagtaas ng 1.68 sa kadalitro. Sa diesel naman ay mayroong 3.71 na rollback hanggang sa 5.50 o 5.71 sa kadalitro. Ang kerosene naman mayroong 50 sentimos hanggang 2.50 sa kadalitro ang rollback. Paliwanag ng DOE na magkakaiba ang galaw ng presyo na nakadepende naman na sa distansya ng mga istasyon mula sa mga depo at mga polisiya ng kanilang mga fuel retailer. Matatandaan noong nakarang linggo ay nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa 30 kada litro o 30 sentimos kada litro. Ang diesel ay 4.80 naman hanggang sa 5.57 sa kada litro at ang kerosene ay 4 hanggang 75 hanggang 8 G's sa kada litro. Dahil dito umabot na ang net increase sa 45.32 sa kada litro ng gasolina habang 43.41 naman sa kada litro ng diesel, 37 hanggang 80 sa kada litro ng kerosene mula simula ng taon hanggang sa Hunyo 9 ng taong kasalukuyan. Samantala, ikinatuwa naman ng Energy Secretary Sharon Garin ang mga ulat na kasundo ng Estados Unidos at ng Iran para wakasan ang umiiral na sigulot sa pagitan ng dalawang bansa. Sa balita sa larangan naman ng sports. Tatlong mga atletang kinapawin nyo naman ang nag-win ng karangalan matapos ang iba't ibang sports competition na nilahukan ng mga ito. Si Nick Danuel Pabroques na nag-sungkit ng gold medal sa larong chess na ginanap naman sa 2026 National Presa Games noong Mayo 5 hanggang 10 sa Bacolod City. Nasungkit naman ni Antonio Balisacan Jr. ang kampeonato sa Midsayap SK Arangkada Dos Chess 10+5 Rapid Tournament 2026 para sa Open Category na isinagawa noong Mayo 31 sa Midsayap. Samantala, dalawa pang panalo ang naiwi ni Manny Alaysa Ashley Halipa mula sa UCI Mountain Bike Cabibo Bajak Alegria 2026 International XC Continental Series na ginanap sa Doña Conceta Lakeview Resort sa Surigao del Norte. Ang parangal at pagkilala ay ginawa naman ng lokal na pamahalaan ng lungsod para sa tagumpay na naiuwi na karangalan ng tatlong kidapawenyo. At sumainyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Martes at 16 sa Fiesta Official sa Defunct Region 12 dahil sa pagdiriwang ng Islamic New Year o Amun Jadid nakapaloob sa PD-1083. Kasama si Erwin Mudhay at si Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
3: Ang Radyo Mo 105.7 Joy FM.
4: We are back!
5: Back to the hits.
6: Joy FM.
7: Buntag na Joy!
8: Buntag na Joy!
9: Joy!

0: Na anapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105